0: ɔsi ɔba ne yɛden
1: ɛni yisɛn
2: ɛna ɔwɔ ba bɛni ni
0: ɛna ɔwɔ ba bɛni
2: afidane mu
0: afidane mu
2: ɛbrɛ a eliza kakyere no
0: ɛbrɛ eliza kakyere
2: no na abɔfra ne nyini
0: abɔfra ne bɛnyini
2: na dabi ofre de kɔ
0: ɔsi dabi ofre de kɔ na gyankyɛn
2: ɛwɔ awiatwa brɛ ɛnkyɛn na ɔka kyerɛ ne gya sɛ mɛgya miti na mɛgya kakyere ne sɛ
0: na gya ɛsɛ ne sɛ
2: kakyere abrante ɔka ne ho sɛ fane koma ne ma
0: fa ne koma wa
2: fane koma ne na
0: ne na
2: na oma ne so di ne ko e koma ne na
0: opeda ne de ne koma ne na
2: na odi ne koma ne na na odi ne ko tena esere so e ko si se o ewijan na owi
0: owi o si wa ye de owi se sometimes ade bi ba ya de e be ku na ba en kra o
2: akoda na wu
0: wa wu
2: akoda na wu ya shen come se mami opeyefuna nyaba
0: opeyefuna wawo
2: e manyame ade onyaba do so nanso dabi akwara no yidei
0: esa be yare
2: ama ani dini papa echiye
0: ko ezi ni papa echiye ko sire so
2: so ewi bebi twa ewi
0: yes
2: suna ni be ho asam
0: na
2: yeke
0: yade na saba o
2: ana mami awre ho be shene ma
0: oh
2: en wa kai se oyi odifu obi
0: yes
2: ana de yidei abofra no yidei nam ne saso abofra
0: yidei edumo no
2: edin ma no o si na verse 26 na afei o tu mirika
0: o diri mika
2: ko shia no
0: o shia no
2: ko bisa no sey
0: eh
2: o ni ho ye
0: eh
2: o kuru ho ye na abofra no nso ehu ye
0: abofra no te sey
2: bisa no sey na o nyakopon na o du nyakopon ni pa no enche no
0: okay
2: o be son ni nan na da koda akan no fe de jihad twin epini no
0: ben no
2: na o resu
0: na o tia tia mo
2: na nyakopon ni pa no and I can't say Jason.
0: Catherine,
2: who said about the feelings?
0: Yes, I feel you did me cast out a cobble.
2: Oh, baby, I'm one or copy.
0: Oh, copy. One, baby, as long as you or no.
2: My mean and go on numbness.
0: And numbness, so
2: I say Elisha.
0: Yes,
2: and then I call Ajihazi.
0: Yes,
2: and now Elisha. So, am I Elisha? So, a shen and come say,
0: shen and come say,
2: what do you have when you are home?
0: Tomorrow by this time.
2: And yes, we shall self is abri.
0: Yes,
2: no, when you're bow.
0: When you're bow.
2: My mean was sicker. Wetin mani kulesi
0: a dying
2: aban soro edim peduesim na mini pedu na kwa kasa wiya na mabajo ma home but onyakopon ebo she ba mu ma home ma nya aba no enu a chia kwada no firi nsa
0: esa ba yari firi
2: nsa ma mino antrosi
0: na bi akwara awa firi nsa no ogidie se se mede ne ko onyame difo na
2: di jo shen come se
0: ni pa na nam ne shoma abo fra ne ba ye mede ne tu ana mo kwa ne chia me ogidie se akwada ne besa ye den
2: akwada wa kwa sana papa wo se ewutwa bi e
0: o kwa no nyade o
2: na fe de preocupos mitimiti
0: mitimiti
2: ma papa se fara ko ba na maame
0: no kwa se
2: for this small but fraud de ko ba na maame abrante we nu kwa e
0: da bi wa nu di fo ne nche
2: ah wa nu ni maame kwa nche
0: e kwa mu
2: ko kwa no na maame be sia no ba wo se ewujina ko to ngodo ni
0: no e ade e be sana
2: akwada na firim
0: firim
2: maame kai se pe mu wo fu bebia
0: e
2: mu wa wo
0: o di fo
2: en wo di mirika se meko wo bi ne kan se menya ye fra wo ba
0: me sa di o ha ne se
2: o tu mrika ko so elaja
0: o so ne nai
2: ni nai
0: he wo bi so nai
2: o ha wo no wo ha wo no wo ba bia anu ye wo
0: pa o so safo
2: ana
0: pa
2: o ti anka ni aduma
0: eh
2: wo ba bia ye so no
0: yes ka
2: yes
3: sir
0: eh ana me ka se mi wo radio
2: eh ana e bo go fo bi so bo
0: eh
2: electricity fo so ho de
0: omo na so
2: ho ni ho de
0: omo mom ni yetua ye sika ma on
2: be
0: ti omo mom ni e be di ma de light no
2: every
0: omo
2: omo so we na we arom de mo de contact you
0: what do one mi say ka ko fie na bia nsuo na de fu fu fu
2: e ma de e bo hwere ma
0: o ti mi ko bu se o ti mi fa bia nko ma yi si ji fu e ya yi fu na ade ba
2: mo
0: omo na ade be so bo ade be de e bo bo omo o ti wo na tu kero and ya juma na you suffer that for utimi for problem na ko se mti and now you see mti na network e so ma e mti for na no mo di sana abrabo no eti
2: sa babo se na ko poni pa na kan se
0: o ka se
2: e radu di we hin time
0: e radu di we
2: so we nya nchem sa bo free be free mo
0: so one na na di an chira me sa kwadai o be free
2: 20 years no was na oba no e kan se
0: oba ne se ni se
2: e be srew
0: me ba wo nchem srew
2: ho oba na ma kan se ma be kan se enada
0: me
2: sa wo di akware ma me na kware se wo
0: david
2: na fi a two challenge
0: oh na e wo se o di
2: fo me me niba
0: she
2: na wo ba na wo ma bi
0: o be she me nko
2: na me ni e na me na mo so me nya e bi
0: a ve me nya bi we a
2: sa wo di akware be ye e be yi be
0: e kwa wo di me yi
2: e di me wo se wo ye no ye dey
0: ye ma kwada ne sa
2: ma na ko me ni pa no e butu abofa no so
0: yes
2: na abofa Elisha e du fi horo

0: 104.5. And we are den.
1: Ama ya disu ya gana mama baby biya wye wote menkama mema waha na mimi sasedi ya wapo mo esitie adumbi kwa ye mu maduma badum so enenso obadie no wani ye edini ye na wache no ya ka working day siri dienese emu wache mienu pepepepepepe we thank God this Wednesday October baposu menene de tosunso ene ene day mima wakwa badia na haye nshia 104.5 jume die ube nya kwenye tie bie nya kwenye bie ni ya tudi obra na waji ya so seno ne die wankasa wa yire uhone wa bo misiru du seya fa wakuma wajini fa femi ajini tu atua ye bebi ima tuwa udi udi ya baba mende mende ya baba na fei ya chichiripo bia semkrono ato eyeni sibre na fei ubinsu so eho etimi atono bwa Facebook to see how do Facebook anwa bo insura 104.5 and refono order that the obey mama mia ne se che man insu bi su WhatsApp contact baby ah fako honom na edom no meka ye ho YouTube ni insura TV fa TV to adom TV ne bra na enye mum TikTok ho ye de 12 enu nti bomoden oba TikToker now abo insura 104.5 live on TikTok ana se obo ohima binewa full account na no so dem live e wo TikTok no so me di ana mabo e de akyere wo no eye mi gusu e bo menyina kaye se obai komien show nufo no Mesra waja eye kokura moto nufuo mu kokobo ho bosune emu na ye wono enti ye se October eye pink October ni nyina ne se ye bo ma nyina kokko ye nufu no ehu hia ye me die wo mata de animu fefefe sanso na wo so de wo mata de animu se ye anka abakura no abacho ye wawo dia woni bia na ya mesra waja na no evangelist se mema ni nyina benya anigia na kire se enufuo no so so eka ho bi But I still stand by my word. Say me pacho, no funny and kodano dia. Enye me mano dia. Yanko poor boy say. Nufusio mejinem nyen fama ye mano na wonum num. Enunti we a bema and ne wo ba enko prinu fwono hu debi. Eyen kodano dia.
2: If you ako man wamo mabo.
1: Omabo se say, na de nufu huna de beka komabo. Me say, ode ako humabo ebe tutu nufu wano hu.
2: Na nufu wano akolade ya say. Dene chesa nufu ya akolade
1: ya. Adene, wun tupe sobe tia se se. Ya se e produce nufu siyo.
2: Bema ne huni nufu wano. Ano wato.
1: Wato wane he.
2: Nye yon yon yon wadi ya di kwa tina nifu.
1: Na nufu wano tino bema yon ba wadi.
2: Na kane diya diya. Ha. Ya wani mnu wachi nchina. Ema bema yon ba wadi.
3: Wede meke biya ma.
2: That's right.
3: Enya. Omo ma amena kankura kankura ni
2: mo. Agye mo ni mo.
3: Omo.
2: O te ma se.
3: Ti
2: nufu ori de. Nufu ori ya me ma de ya. Oba so ma ho kwa ma be ma so nufu mu a wunya nufu. Aye adom nufu. Oba bi o ma be ma so nufu mu. O na badwa dem. Because there be say mi ama o. Ni e try.
1: E se mi. O try ne kwa be.
2: Ye he se dem a.
3: O na bo nyo no anti ada.
1: O se.
3: E nufu. Ebe ma kwa de
2: to mi. That's right. Ano be ma so nufu no. O de tem bi onyi ni che. Be mo nufu bi ano. Ni general well being no. E ye strong.
1: General well being ni e de ade.
2: Enye kwa bua na wo mu.
1: Enkwa mo aben.
2: Enkwa mo no mu.
1: Enkwa mo aben.
2: There was sky certificates certificately I stickers bi e wo nipa ma ene bua nipa ma nipa oliver.
1: Me se enkwa mo ane ye.
2: Ano kire wo mu no.
1: Die kan.
2: Oliver no e ye strong. Ema potential. Ema onyare.
1: Potential.
2: Ema potential. Ye fe bi potential ane protect oliver. O ti ma se ema onyare.
1: Ha.
3: Ele oyi
1: to nje o. Ka. Abusia and that tidbit kaka me de ma wo.
2: Mens
1: wa me men kabida me sin kwa daano de a. Mame wo nufu no wo manu nti.
2: Ene ko ya. Akala ne sawo hi okoso nufu.
1: O no mo de ne sato
2: so. Ye nu wi a. Ye ne manufu ye nufu. Ansa ne ye de ase ama mo. Papa na nu nufu.
1: Me ba cho ene me ma wo eye tidbit. Signs are very common our ba. Wo hunu sa signs no a. Ese se wo ye ntem na de wani kire eye hospital. Mr. Yewo eye nimdifo a wo mahye da kwadre nimdie e fa nufo e ho emu omo ne fa om oncologist and as oncology fo wonum ne hwe eye nufo udru konfa no chia ebi wo ho sanso na yankase ma me Mrs. Beatrice we afia day enso so body ya ho wo ho nom ti sentence a me babu bosuo yi mesra ohye no so ma me se wo huru sesaye bi onufuo no mu pe mesra medical card so wo nya hu ikura no a koma ye nhwe ma wo na emom de wo huru na wo bu nani agusuo no ebi enie e wo mu awu sa se bajua bi abehye wo nufuo no ho ase ehu no ebi ba wo motuam ha ba bi ase eho no ho no ana wo nufuo no ankasa ho no ubonso odafie na wo sitting kalo no de faso no de prayer broso fa kwani ehwemawo before it gets too late misra unufo ne huno ya tumrika ko na yenhwemawo se nufo no wo size a wan kasa wo won uni raise ya wo bo afobo so unufo no e change in size ina se eye nketwa ana se eye akese eno so ko unu sa sign no ma we ya the second one ko na yenhwe emfamawo no for na skin nankasa oh and then why me shatade e ka me be hu kaka che o say the city e ana me wo t-shirt na me fan che o
2: ya obetue paja obetue paja e ba sa e mo bi ohwe tv ni bia se na ninya otuminya eyei
1: otuminya de
2: be ma ehwe nufo wo tv so a
1: enti me fa me nufo
2: oh experiment experiment
1: big mama brain na me fa de no cheche wo skin e you know ah ubei kambei atina what atina enti wo skin change na misrawo e bia no fo no ba bia hyeda ye kokko ba bia ye tu eno so koma ye hwe mawo afa nipple na nkoda no manu no e no fo na no hasei no misrawo ada se ekoba se wo no change bi wo ho obi ko enim se ne no fo no nipple no ye gare ho ya shada wo tawo wo di tri ni kama kama kama ana wo sapo nwa wo di atri ni pon because e fi e ba ho enti wani wo ho na hu se change bi aba e bi ano na ye pafo ana se ayeketua misere to make akọ the last one se unya discharge ensure fi no fuo ne mo ba koma ye nhwe wo mi anka sa me mame o konfa no chi di na wura fi o doctor e oyo oncologist ena washa da ma me tidbit ni nyina ena me de ma nkakran kakran kakran ti edu finfini a mama ankasa beba betena adwam na fei question bi a wo bi ano wa bisa enti ene kakra me de ma ono especially se no fo no huno esesa kala ana so se e fon unya discharge onepo no sesa ko na ye show because your breast cancer awareness month mu kakra me de ma ono no anwa da nya asem ketua ema ne mema ehefo ne bre mfaso ben na wo munya wa wadie mu wo se emema ni hwe me boa
2: emema ni abjapade bi awadie mu
1: nti awadie so ma mfaso ma mema
2: awadie bia awadie ba ma ni mfaso die ba kokora wa wadie mu
1: wujidi
2: ya
1: wujidi
2: me ka me chere
1: wo da se jina ba bia
2: ema ni mfaso die ba kokora wa wadie mu ye mfaso die no so ma se no ene ye ma no ma so ma adwene ye se die biem die biem
1: wo ba sa bi bo jinko
2: Aja papa ni msa sete o ya wasebi o ha nokra no ntumi ni ya bedwom ka basa na ye ka no nti na papa papa ni mo ntumi nka no wote masa
1: eti ni kwakwa ni se
2: kwakwa ni se be ma je ye be ye nkwasi adwuma mama
1: oh
2: oh be ma be ye nkwasi adwuma mama ye ye be bua bu ma mo tena asase so ye ni ye be do mo mo die ni ya hwe mo ye bu pempensuo bia mo ku ye ni ye ko
1: ema ne ku mema
2: ema ne ku mema
1: ema ne ku mema wote wo hwe ema ne ku mema
2: ema ne ku mema ema ne ku mema be ma be bresa yewi a kakra na ebenya no ma no na ma ko mo ahwo mo na odi nufu ato ne wa ka je se wo se me na ma nufu wo se kwase apani no o ma ma duani ni me na me ma nufu odi ni ape me wo se sa nta kola no sunyi na woni mo ni nkola dodo asen nkola dodo asen
1: eh enu ani sira na ma mat kan
3: no musu ban na ku mo
1: aha
3: musu ene mo ban no ene ku hwe ma ni de
1: o mhm
3: wo si so ni ne ku no si so no pa peye hanne sa be ma so fit sister ko no wa wiya na wo ye
1: me okay
3: and na babe nya stroke
1: oda dem
3: ah oda dem ti esa na ma me na dressing
1: okay
3: ne man sma no ko yo se do me ten
1: me so me kwa ba
3: me so me kwa ba musu ne mo ban ene ku mo
2: science ene abodi ahyase ene nyankopon o kan se be ma wo usu ban ti na ma me di we ba me di mo betwuma so
3: oh
2: dear ma betwe me ma so
3: abo kwa be so
2: ye ne do ma mu die
3: na ye ne ma ka mo mo
2: ade ne nya fu mu
1: sa
2: me di ampa no be ma nya fi o ba mu die ade enu fu o wa ya so ma ya wo me kam je totally ya ni abua mo mo didi wo wo be da didi ya ni ha da de motum
4: ho na ka kire
2: ya ni sifie ma motine
4: mo ho na ka kire
2: ya do ma ko homa ya ya hu suo so na ma wo utumi nya to ani animu be ma ya mfa no bia no na animu asa biom
1: I am a catcher.
2: What you must say, yeah, the moody and one dancer was on them. Won't be my good dancers when your papa. One of them could not saw them the other.
1: I know, bravo to some kind of one, Jana.
2: Sisterhood,
1: Miss Remo. Akwai woya tichras.
2: Oh,
1: tichras waye. 80 and a half minutes for voice note. FO 054. Miss Remo, nyan the tin dia. Oba, mema si omuni faso biya woya si mu awade hu. Yansu yase. Emma yasu on faso. Dientia.
2: Mikuru ne uja me. Dadia hena yame yiri ne uja me. Oba ye japade na so wuse tuma na busa baba ba be fa sada se be man e to form se si ha yesi ne rene ne made a I don't know ba to form enka se be man ne ne made
1: na se oba bi so ewu aga aha a re do on fane die no
4: fa fa bi ku ba be
1: dia wa
2: aya
1: ah oba na ko be fa o fa fa o de
2: o fa ru ku ba nyi
4: ba nyina ka
1: oba ni ku ba no e ku ba ba fo de design
2: Aye, pot bush.
5: In she rye affair.
6: Good afternoon. Yeah, catch a ever pass say. Yeah.

0: toy. Mm-hmm. According to the me wa fa kan ye no. Nti wo kan say no, e na o je etu ni si akura ho.
1: E ye di etu a?
0: Etu
1: tinti abo fre.
0: Ni ni mo
1: singe bar ni bia.
0: E be and the omo she ne ba koko obi no.
1: E she ne ba. Etu ni wo ba.
0: Di e be di turu.
1: Ye di abo ba she mu.
0: Aha.
1: A etu e wo bi. Na bo kura anya gana me di bia. Kwaza rwenye gana di bia. Eh, nyenye di blacksmith fo ye bia. E bia. Eh na me kan na we bisa wei. Oh. Tadi ya na. We bia e locally made ni bia. Wo mo ton ha, omo to na ya, ombo na ya. Eh local made. Ye be se hunu se tuo no, ne bo ye senko anti a enipa wo. E na bo producer mbuza zo ko kwa pai. Eti etu ani nie. Okay, ti abusu abra Facebook in 104.5. Na ba behwe etu no a enom ho ameni pam yenu awuo no. Wo kofa etu we di ba wo fa nim so akoto tu.
0: Mpachan.
1: Ana wo di aboba she no tu pe miensa.
0: Mpachan.
1: Se me disika totu ma ye bema. Tu azoy.
0: Nsi wo di tu ni ja ho no. Nti wo kwatena ono di wo tema me krobo.
1: Wo di tu na kwatre wo fa dem.
0: Ah, okay. Ono wo do wa kura wo nti wo kwa fu ma. Na wa fa ko bush. Nti no ono di eti ma me krobo. Nti wo ma na wa kwa kura ho akofa. According to boy ni so di wo ka ni say omunyina na eti fie ba ko. Omunyina han dan na omote ben. Nti wono kwa sere nipa ni tuo baaye. Kwa se wodi kwa kunu mprako wo nsuo na no. Wa don ka tie ntie ya na mprako ni se nka tie no. Nti wo kwa kokumo mo. E na wo kwa sere obi die baaye. Wa kwa kunu mprako baaye wodi tuo ni kwa tuo de mo se ade asenti nyame ya aduma de pache ya. Wodi tuo na kwa mo wura.
1: Nti aje tuo we nkwa no de wa no abodue kunipa no kwa sere.
0: Wa kwa sere nye ni die.
1: Ono so ntotuo.
0: Wa nye ni die obi die na wo kwa fae.
1: Ade kwa kunu mprako no.
0: Aha. Nti wa de beto ho na ade chiye no wa hutuo no. Eno obi se afiefuo ni nyina se tuo no odi tuo okwasere obi tuo kokumu mprako baaya tuo ni nidem hwan na fae obi ase won fae me bra so se won fae onu mum according to blane se onu mum se ni pakro na waafa tuo no wani dem kra no wanya ade nyakopon betua ne ka
1: nti wa modua
0: da bi me bla mum na e ka sa
1: ah okay onu wa wi atuo no
0: onu na e san ka sa
1: e se chichiri we ni wire
0: eh
1: ye de hu no
0: boy ni so ofa ni se na dan fo pre kupe ono so ntimi nye sa ade no abra ono so na ye de e fa ade no nti boy no ba de na wo se wo yare pa nti e ma tu ri ani ma un be chi ni kotu
1: o yare ni nyina
0: o yare ni nyina nti ne ma me fa ya mu a e bresa anye sika be yi no e firi ho e na tu ri ani se obetuntu na ye de ama no because ono na wi atu no ba on pese obeka no kre se tu no ade asie on pese wo de be mani bi e na Oru ani se won twa tuo no kama no nti otwia sika ne ma tuo ri ani na tuo na be ye ne dia nti wono so ya na wa fa mu
1: o hwe ni tuo
0: nti wono so won ti na se ma
1: obi mfa tuo no
0: ha bra o fa sa ya onu mu e na wono se se o be sori agina mu na wa hwe ni tuo no so ko hu ni tuo ri ana de be si bia no na esi nti akoba se nyina me bra ni firi mu na ye dia ye nim se bibi saa na eko so nti mimi ya isa yare ya na omo frem no na me free stream 5th September na mbe dru ho me dru afran place a 7th September saa na ajo Sunday na by 12 noon na odi frem nti na me ni ba bia ebe ya ye na according to omo busi nti omo se papa bi wo ho no ye ma me side ono na je ye ni ye nti papa na wo je ye ni ye e se ono so do wo boy no ne papa asase so nti na ono so ba
1: ye che ne kotum no asase so
0: e
1: papa asase
0: ne papa asase so nti e se wo ba ye no wate se ye wo papa na wo do wo mu asase so no ye bi wo mu ho nti wo ba obedru ya na menwa na adida wo no e na wo san san na chi
1: wan
0: ba bi e na wo kwa ka chire obi se wo mbe kan chire papa ne ono me friend mu wafa nti wo se wo mbe kan chire mu wafa se se ni se na ekọ so nti nkwala no akoye duabo a eda ho because me nua no odi tuo bi koton ma obi 1004 em
1: awu yafo wo boni fe no recap ye koye chi e ko hwe na no asem no na de ntia ye koye chi ni se na na laje yo benfo mapa
2: o se de o wodru won kasa tina na lagi se oni din koma sisi anwa bre won kasa bebre da da bia su hu na na lagi a we de me kan kasa yi o ma me mfum pa chewa ntuma no si bone da bia na nim sakola
3: so a nice man
2: eh se bibi na odia me bi ni o ya de bibi ad me bedi o
4: ade ba ko e wo me ni se adwuma we na ya na ye na obi hu se obi sha se se na obo akokra se fa no kra ye adwuma
2: okay
4: me pressure am fami
2: ti no kra no moja duro
4: awrade yankopon yi me no kra e ba
2: cuz me hu ni se 2 years mu ni sa na tie
4: an sa na tie because me ye mu nshime me nya kobra me ye mu nshime da ana obi o fra me bia woni mi o ya na o mo fra chire dia dance e bi se o mu se won na na large cassette sen ebi wonu ma ma ba mercy from no cause to me ba me phone so bro be 20 times enso na nipa ba akona me ni gina phone so na me to me bo ma no
2: wi a ba hwa mu nyina
4: sanete
2: ba fra back
4: me fra obi a me wa bo tre e woni pa ho enti ama de bia no anamo bi a mitu no me ye mo nhyeme
2: okay
4: me mitu asama na wo ken woni mse ya ti kuma ze nko fo woni mse me ekuani o nko fo woni me da
2: to woni mse wo didi nko fo ho
4: yes me mi kwe ni kese ye enti nsema wo ken nyina no he meti kumase enso obi kura enim se mitumi kwa efum onze toda otumi fra me mesim me kwa ekurase ni nyina ne se yakodi adwuma
2: me the first name ka se kwa ekurase awde nema ku gwa menum
4: ke bi de de me kwa ye adwuma se me beya mi mi nto aduane
2: okay
4: onze kromo nya ne nema ne
2: zaba o de pafo na adwuma se o de no boa na kwa anu akosra
4: me won kwala wo ho mo ye adwuma
2: apafo
4: an okay afi so anu atu anka
2: oh okay
4: ana me anka sanso me dobi
2: okay
4: me a me tume de me amache a me fo no na mo mo kwa fu
2: wo do ni fa na abunkum
4: me do left and right you know
2: we am dexterous
4: ah me de me do we bra na madane we
2: me so sa na me do
4: mhm
2: ko do de he
3: o we won ti de kwasi kan no
4: Eti me no.
2: Wa kuma hu asase do fijase. Ye ko fa ko ye fuwate.
3: O di jama o.
4: Dan se ya.
3: Mi se ko fuom. A me ko ma sekete. Mba pa se eh. Ani o de profesa juma ye ta. O ko bre wi ase pa. Ani se meti he.
4: Eti me to akwe.
2: Ba ka ko no ba ko mi pe fu ye o.
4: Ah se ye ko du nkwa me okoko ho. E ho kra na me papa mo ho a. Sabi asase kra na nsia sa kwaju obi asase fofra
2: ye mienche
4: egusu aye ye mienche so wan na okwa adwira line so one do aburo ni beans ni ade ade me hwese na sia medomo aha monko ani ade ameto beto no kwa meto
2: mo de me ye bimre bi no me ho me da na me tetim
4: ade
2: so na me pam no ma
4: da bi
2: hwe
4: hwe so se ye pam no ma
2: ze mo de net se so
4: ye de net ana ye san time no ye dane no to ba do mo na do time a
2: e no ma hwe ne ye
4: da bi ɛsrɛ na so ɛsrɛ na so ɔmo ha ɔmo mba mo so ɔba ɛsrɛ na so ɛho ze fɛs no
2: na mo no so pampan dodo
4: we kura no ɛsrɛ na so a ɔha no so wo tu aba mo ayi ne didi enti no hwa na wo didi so na me kire no aha enti
2: ba kɔkɔ yɛde abrɛ wo
4: ai wo nyɛ ya pam
2: so de ni bra ba
4: ni bia ba ana sɛ nipa yɛ nyi nyina yɛ su na nyɛ ma
3: so na be keke mu
2: ah
4: ɔba ɔba net no ɔba ɛbɛkye no ana no hu net no white na ɔma ɔnsi fɔm wo hu net white na ɔnsi fɔm da ɛno so bo wa pa enti ma yɛ ma jisa na sia medɔ bɛ technicals bi ana sɛ me me bi nsɛ fo ba ko bi a 12 acres 13 acres
2: wow
4: yɛn fire nsa no trata ne yɛdodɔ fidie na ne yɛdodɔ
2: okay
4: aha but beans na wodɔ a wobrɛ paa ɛno aduro no wa na wobɛbɔ
2: okay
4: wa na de fidie ne bɛsɛn wo ho abɔ ɛno ntumi mfa ma paa because paafoɔ no ada sɛ ɔmɛbɔ no basaa ana sɛ ɔmo nyɛ ne sɛ ne wa wopɛ no ti akwi adwuma ne wo mpaa ti me pressure mfa me
2: okay
4: me die die ne wɔde ne wo mu
2: bate
4: aha
2: eti mi de metwen a wo srado anan kame ne wako
4: ofa pia adwuma we ye we no do man kuma de amu
2: bia ne nsa me ko tete ma pum kakra
4: ei e ho no kwa wa o ambulance bia nzo me ho sa o
3: Yebe
4: fa fu. Because we to am do kwado an ho dane. Me do di fo bi ko en ko. Me me sha do asia me nyima ho me.
2: Okay.
4: Me pon e kwa san se kan mi san
2: na. De odi bi nyami an se me do ya che.
4: Aha.
3: Ko mre. Ko mu se, e so mu se. Nana ẹyin ọ̀nà nkọ ọhún ọdẹ ni ọdẹ na
2: ẹyin ọ̀nà nkọ ọhún ọdẹ ni ọdẹ na ye masika na twa bonkum ni nifane ahwe
4: okay
2: ye be madwuma na ye mre ahonfo ni bi so afrefre ye na edi omusu busu di nkomo
4: okay
2: na na ebo fa na de fa wo asinfo su onusu ni di nkomo da bia na ye de ye pedodo na asem na twa ntem ti ne akofo abetena ha no onusu baba ti obi a che na dwewia na kam nyina mo de na bom ke de ye de tusa na mo no de di kan se asem si fie na oni ho na wo de abusu ho dos ekodi animu a udu babe no abre na ujaya obewu ana se wunwu uyi no anu wi ana makere di ntia mbusa usa
4: okay me da se na me chia tifo nyina so
2: okay
4: na se ne wo kan enu kre sa sem eto abusua na nyesa na tie sem tu obi
2: abusua
4: abusua na udi abusua nim
2: uni ho
4: uni ho
2: ana wo se o ma sem no nto aso nkoro biye ko nti udu wani mu je na asem na twa ba udu babe no asem no so sem na ujaya ubetimi awu ana se wonim
4: ejina kwan afa so ene enye ma na wo so asem no no ne ma na wo yo
2: ana de wo tie
4: ne na wo tie
2: okay
4: because bi odu hu wura m se bibia ni a mon rehwe me enti me ye free we mu so te se obi so no ne ma
2: na
4: waje no enti hu ni se wo ko no wo hwe ho anye nipa na ahwe wo wa no akwo hwe wo ti hwe hu ni se ade na wo de ko do kwa kutu ba bia nipa na e ko de ko
2: okay
4: so ontumi entempa no kai so o miye sanka meje o na mato aso so ba bia wo kwan da ne ho na me kwan da ti madru nkwantana so ada o maje ne to aso ne pe ba bi fa enye se wo de ma no na na wo pe da bi da bi pe ba bi fa na nipa no ko wi ansa na ye den wa san to ano enye sa obeka se udi na bro wo ye sunsun bo ni na obetima so le tia o ebi asam na eto abusua na wudi abusua ni mu no ejina wo oni yobi usubi subai bi o meye o mun chechire bibia ni amea meye na eba ne se na okodu kwantifi na so wujai udu tibete
2: okay
4: udu tibete because nipa na oni ni face no ebi a me na na large na asem no eye me masem ana me ne abusu etwe na se woka se wa obeya enti me ne abusu ni fibiem to na obeya abusu na wo na me no wo bika to be jai a owo se me no me owo se me di ye no
2: o di ye
4: aso twi bi am be ma obi no owo se me di nkan de ma wansa
2: okay
4: mhm
2: na de ntia mbisa wase mwe ni se ewura ye obetena ha yi e fe no Florence
4: okay
2: ni nua baako me wira film din sisi ye o me mi no me wira film din na ye de baako picture to so
4: okay
2: okowia na damfo tuo a tuo ni na damfo ni dia na damfo na kosire tuo me de ye na tidem ha ye example kwakwa na nsia kosira kwasi tuo e de akopam na fo mu mwa me pese me kan ma obi anze e tuo no de ko di ni yonko amro ha ko ye obi ayemwa no de kokunu nti ya na me pese ho no beba mebre e mo e ha no no akosira kwasi tuo de akopam wo mu
4: okay
2: ana me nsusu me ne kwaku ye ye fine pa ye di ayo ba kun
4: yeah
2: wodi tuo no ko tuo no a no a wo mo e so mbe samwa ne be saye no na msa fa chi na me bebe fa tuo no ana kwa kufrem se ketu na me kwaji kwa ye ma yi no ayira wo oh sisi etu di ada yi na ne hwan so na fa tuo na me nyina ne sa na me ye petu no
4: ah
2: ye kwa mala wo hwa ye hu ye kwa wo hwa ye hu na eguso na me hye ne de ah etu di obo hu na nipa kwa de wa boda ma na na de de sem fo kra na obi tuo so befa na me an so na fa tuo no
4: ei
2: e de akwa chema busu afo se ma totuo na gina wa to ne tre se se na ma ye be ma na ni tuo no twere mo fa dem na me kwa ye e wom na me fa tuo na me kwa ton 14 million 82 ton na chi no afeda kwa kwa ba mo abunti wode asem na kuja se honhom hwe ma no e na team kwa na wu wo wu ya no etuo ne twere ho na ne nua ketwa kwa fa asem bra tuo ana osi tuo no nya ne dia osi o me bra na to tuo no no so kwa ton mo bi 20 million
4: ei
2: no so team to wu ya no anom ko tu atuo no e ka e ma ni sika no ma ko akoto am obi no ko ji tuo no e de be kire bra ne se ko kutuo we na na owe a na no se yan no a ne mo media media ko ja
4: eno anu
2: e ti ji se konfo no e sane sane ho ne ma wi ansa ne agituo no na mo enam se atuo we hu no me ma kodam
1: ama mama so afa ho awu
4: eh
1: ndi yisa mpata me kra 100 million gae no so awu di asena ni Florence no na oni kum ho tinu anu mu wu no bae ana ono na di anuma ko tuesika na kogi tu no ana ose bra jutu ose menye mediko jae
4: onye
1: afedi awu ba ni so sa ahwe ono so bewu bi ifi se ba ko awu mienu awu aka ono ni onu aba ko pe
4: nokre
1: ena me bisa se ono na wa gina se o kwa mabusua no no etu no ri mu namda
4: dabi
1: yenku bi ma ne fanku odwa so da ana yenfa etu no so to no ho se sister gisie se se e ka na ba no nya ko so okutam se sister azin etu ewura no boy na ko ko sire obi tun se sika ni swa wonye
4: onye
1: otwe ni fu asenum se se ye ya obewu ana se wonya de sa to sama duanim jisu odi wie
4: aje odi
1: adenti
4: denti a me ka sa ne se tu mi no odi akwadan no no Enfa me mencho mu sei me sunsun ni
1: okay
4: minim ni ahonhom to me ye ye wo pa abo honhom ana ye wo madwuma nye nananom ntaa mechi ono so honhom nko
1: we ye de ahibia
4: we ye pa abo
1: wabo ne pa
4: wabo pa
1: we wi adwuma no
4: we wi adwuma no
1: ye
4: enti ye pa abo honhom
1: to obegye na katua
4: obegye sei sei no obekuma onto se nipa ne beba nipa no beba opa no beba sei sei de machi me kromfo nipa na ni tuo yira aye na nam somo okoda emu ene ne maame so fra emu fi mu wo de hu ya na ko ba opa so ati ase e bia wan ko dem nkan maame ne ti ase
1: ah so okoda ma ko ba opa no
4: so ati ase to okoda mba ya na ko ba opa to oba opa no wie ye no wo de ya o on se obitumi bodua ni ofa amade ye no asuo no nku no
1: no mfa suma sini aso sini na
4: ase ba bi no kra o modin ho se mfa na busua
1: abusua fo so ani bi o
4: abusua ni bi tebusua ni bi no ekum we ya onwa sua na ni da hopa wa ye krogen funu keka bi ani asu no okum we ya on no de ate ye di na finisher da na we to aso ye we ye na we to aso be kum kakra kakra sa antimo nimra mo zo no na busua na ye ahye ti sa bia on se ni okofa atuo no tim oton ye na okọ ana ni otosu mienu enso akoton ni 2000 enso ko ana enso ba ni okotue 2000 na jituo no enti sese no omo a omo ye yi na ngasa omo ko enti una okotue firi mu aba no sese wo se wo fobbo modern se bokwa ko wie na tuo wi ane ne nsa be ka ne de nye sa tuo no so be ka wo nsa ne se sunsun no ehwa o hwe firi wo ho se oma anko konfo no ho ana se odi oduye ni ni ho anko ya mamre ni amani oduye ni ni ntehwe ne sumu ne tumi ni zo ko omo o suma anu nso ntehwe
1: ono mre
4: ona mahayom
1: ah wa matu ni so
4: nde sa na te ona mahayom a o hwehwe tuo ni se nipa na na de ayira ni sabeka
1: na ne boadwo
4: na ne boadwo
1: ho ana ogina ye eh sabe ti mofra tase mamemfo mu ntwa mu ye ba ye betwa enkomo so titi mofra madawma mabade a mu som na fe muba ibia na yatoa nkomo so na sebe ofia hano esopa
5: na wotwi so yasa edie hia ewo afidikesie midi ene Dr. Frimpo Manson amasome nananom a omama yesunsun mitumi a yede sayade ewo tete mofra herbal clinic okra bia wonante asase we so na di nsuo kawa no a wutie insure FM afidikesie midi number bi betudwa fasa namba no fama maame fama papa fama unia o agrochira fa namba ni bi na suma obi ana frɛ no mehuye Ghana ha de enipa biara utia fidikesia woni mo bi a wo aniya de no mpese na ni befra na ye mfa ni fra ya de no anwo no se ye glaucoma se etewo so no Ghana ha obi okuta sunsun ni tumini ahabendura odisa eniyade a oyɛ ani aduro eye ni hu adwuma onye operation a osum ni nananu mo munyiri du 120 years a omo hira no a omo di efie dura tumini wo ma ye ahabendura yɛdisa eniyade eye Dr. Frimpo Manson tete mofra herbal and spiritual center ɛhɔ ɛna yɛ yɛ boa me ɛkyɛ sɛ wo yɛ adwuma nkɔso Umpesi obiba poison, opesi obo wajuma hubayi, odi ya ni ya choba, uye gode juma, uye ohini, uye odishi ya uti ya kunyaso. Ene, ewea siya yuhu, Dr. Frimpo Manson kuwa nwoye bibidro, kute sunsum, eni tumi debi wawa. Oyadi enu, eyento yadi ya, eyejuma miya tuwe dro, upesi ujali, sadi ya beya huko baby, ni ya poison ya diya ufa glass ni bepaya, odi usini Dr. Frimpo Manson no yebi. Obi iti wasa ya sefri unsem, amamrem, documents emre mu dwin sasase ne ye wo dia na opese obu kwase a na opese oje asase na bra ne anya tumi adie bi emfa fa homa chem ho na fa kwesha asase na se okɔ ho na se asase ne nye ne dia na opese oje asase na na tumi na dane no te se premle ani onyini no apam no gana ha Tetemofra Herbal and Spiritual Center odunsini Dr. Frimpo Manson a ne wo fase na nakofo ene kuta sa tumi na ede beboa eti asase no obi Jeffrey unsem asase ne yawo dia utie insira FM me de number ni tudwa pe bra na beji tumi ade bi na fa kwesha asase no wafuo ne nso odia ne promise and fee odia no suda na tumi no ada ye di dwuma dia bi na wo twa mama master beti a wo be ma fon Also, Dina to Minuada, young father Chuadian Kana, Heba Doctor Bianu or Ghana, Obetamu, Brahma Bemayaka say, and to what yet he said to me no other pain, masturbation how, Uno Bikoda, Obema Macau, Obema Muke, Cow, Emututu, Watcho, Obama Sau, Bama for Akaki to be Missau. A dear now, Bawan Penifosa Sabia Brusabia song, yet two as ye in Chasso, or to see the doctor from Paul Manson, Tetimofra Heba, Kumasi. Tano swapa trapapoku kum police station opposite Accra La Paz and on a mekatu se masturbation and a soon suma wale down so ni amfa de chuadi ankana obi bien you wa mu dro ama bemano aye kese ayem pro this year dina chuadi kano ema soon sum ne sasani flow and sani ya mu dro ama bema aye kese itime pacho ko baby anyansa ni tumi wo aye beka no kratra na fa oya de ne be she nsa o de ne asma ye di dwuma dia mam asma fo nyina momra na momaji aduro o de ne hepatitis b emu obi anada sofu bi anada se ye di 4 days eku hepatitis b virus parazone ene kunu ene di pansu untimi no parazone this obe pye mo tete mo fa heba ye di unsa to ye fidie no so ne scan ne ne hu se e acute na chronic e ban ya che ban enche ya ne aye nhyehye do beto aduro so ene yare da so maami a wutie papa a wutie na di ka ka cho se entena o mo ani mfra When you from bed that down so on the side, then every drusa or rebel who overcut them. 81 who saw what do you must say? Oh, Shadia, who ye a bow or so, or the near glaucoma, a do all my bibble, Nanny Fry, or Papa Bibble, Nanny Fry, but Piam. Ewo kumase tano swa patra papoku krom na watu ye nyo presi. Odusini Dr. Frimpo Manson na gana ha. Okuta habendura odesa ya die. Odesha nu wabrochire. Nesu wapendura. Ibe tima ye dro di asendenu. Ye mkwana u wabrochire ye ye dro. Ye disun sun bo ho ban. Because e dro e fani pansemu. Wa anfe tu miye niye chile dro ni beduna asayi. Ebo weniso yokusu obi atu e dro. Odesha nu stoki ya die u die chile nko. Mami usisi otu asichon. Entra oma stoku nkaunto diem. Odi ani atai for stomach ulcer, gonorrhea, syphilis. Unu wabusu ye nina amu wanki kaya ya die mu die chile nko. E yento ya die sun sumu ya die. Dr. Frimpo Manso tetimo fra herba. Ena gana ha onini nyo anuwe duisifo. Ebu tu apata papoku kromo omuwe ne chua die. Mede namba ni tuda. Mebo ane mprensa. Fama mame, fama papa. Uye polisi, uye soja ni. Upe dre gale. Ene. Wewe ngalie dro amon huba ya kompene nu factory nu yebe tuwe dro because nipe ya nu amu kwa soli amu ya nu amu tia busu ya mwamane soli tia ye tibe piem ewa Dr. Frimpo Manson niye nye buwame ma niye mwwe juma nu huba ya serebe ya wabia bobe kosu wa sasi so 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 babia utie ewo gana ha kumase branch tano swa patra papoku krum Me pacho poku krome nye mankraso. Eye tano so. Apatra papoku krome. Kejetia. Sofolai. Edun pampaso. Ukuta 5 to 7 cedisa. Ubenya trotro di aba. Accra nsu na utia. Ubeba La Paz. Yani total filling station ye opposite. Dr. Frimpo Manson nini nyo enwe dunsifo. Eni yari ya da oso. Osha diye unhu niye. Ebo oso. Ete oso ya kache oso ukoye operation. Kani tete yena nanuma yebe tuwa mua mwye enye dronu. Nwa mwenye ni 200 years. Nwa mwkwe fuu mkodo. Udi enu ye prostrate. Udi ena uwa mwu dajoni da oso. Uwa opa uwa. Ye otumi ye drobi ye demawa nwa kwa sireme komi ensa. Ni achira wadi ya obeye. Obe u. Wa udi eni mube bie. Eti uni ukunu mwa pa uwa. Beme buwa o low sperm count. Mepachaw. Gana ha. Obi anina nanuma shire na ukuta efia uwe dro. ayo dun sini doctor from Paul Manson eti wo Ghana ni abrochime mu na awo ho dadwene dan so ebi abusu e wo firi mu di awu mawu a mepacho brane enyira nkura ne mam oba bo brane ye maami wo ma wo abrochire busu ani mo den bebo wo mu ho ban yenkwa na ekuta tumi da oba na nakofo yentwa mu ja wo ho eye tumi nsuo ene ahaban ne de sayade ne akosre adia na mo se de be ya oba tampapa sunsun beta wechi no abra ba akoso uye go de dwuma yemfa yani kan ene company factory beti ni ato obi aduro be petumi aduro wa tete mo fra herbal clinic and spiritual center ne fe jali se de be ya sunsun be di wechi 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Kumasi Tano Swapa Tepapo Group. Obi Piara, what time for do stomach osa? And trauma yadia nunku. Osu daena udidi. Yawa opania o dayem. O usu daya basabasana umwe ufua. Eyan toya die. Brani enfane tuwa die. Kana ukura ninye denetina seche. Kumasi Tano Swapa Tepapo Group. And yadia fuwe nyine. And trauma nini infra. Mebo kukoma mia utien shre FM. Papa utien shre FM. And trauma nini infra. When you know Kusu, a bow or so, Oshadia Munia, Ebedum, Odiana Glaucoma, and Trauma Glaucoma and Infraweni, Canetinian and Anamo Sedro, no Muya Dido, no Muya Abendra, and Yedro, when you do 100 years, and Marcus Bruni Nada, the Piamo at the Timofra Heba Clinic. Odia Sia no Mamu Papa Bia, Fanamba where money says here 0555 500 2343 0555 500 2343 Odi ani a stroke, odi ani a typhoid, odi ani hepatitis B. Ebe ma mo be ma form so dey na tu mi no ada. Bra na mi pega o be ma mu ma. Se amfa de twade anka no, bia no be mu adro, ama be ma ya kese. Odi ani a stomach ulcer. Usisi otu asi stroke yade aka. Odi ani a ntoya de sunsum yade. Bra na mo na dane, na enyi yade ni furu su ko be bia firi bae. Tete mo fa herbal clinic and spiritual center. Ehwa ni yade ni enyi operation. Uposa we ni usha de ohun ni, we ni ayeko. Usha hwe no, awonte mi nka wakwa ko ye operation. Bra, uti ya o ya enka boni wonim. Ucho obi wana sent ewa hon, upe dura tuadye, upe se obe jilewa jumani ya mfiyo nikai mwabra, ya Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Kumasi tano swapa trapa poku krum, police station opposite. Sofola ikeje tia obe nyaka, akra ansu la pass, mipacho ya diya yenshe ayo fibro ni kompo. Ya mwa ya diya nusu ya nunchesi ya nyedru, sa fibro ni kompo nukwa niyewe, sunsumu ya diya, ento ya diya, ni ya diya diya gana ha, obye nuwa kutetu miyedru, diseni ya diya, chodun sini Dr. Frempo Manson. Disa uya swadi trefie, emwe nini fra. A prostate, a gonorrhea, a syphilis, a typhoid, a susumi adi and toy adia, young quani, a otter, obane adi and untias, a babona danie, ya mua drone so adia mua de, and ya cobra drone by said a bear susum be antimin said drone. 055 500 2343 Oma bi o papa bi akona mane Tete Mofra Herbal Clinic Dr. Frempo Manson Kumasi Tano Swapa Tepapo Group 2 minutes sunsun ekuta ile twada kope memeda ya de ye adwuma etiefo nyina ento anamo no ndoma kwenti ubenya yarisa makretiefo nyina
6: In Shirai FM
2: Alright ya de masi Tete Mofra munko na ya ento adwuma die so da bi mo befa get you move on Nana
4: Titi Mofra da betwa mkonu. Ah, omuni ya menku.
2: Okay. Ni a blue baby.
3: Apia. Sasa mu ya asena na ro mu no. Ah, mu kan ya kofa ayewi ni abai sei. Onu no akoji obituo. Na odi akodi djuma na danfo aku wi atu no na wono wa sare na hwe dey
2: atu no
3: atu no ana mekuru mu jaso wo abranti bi siso efela de mu nkum na no onye mponche tim ponche no na ne ponche ne yirayira na ponche ne yirayira ti da ponche ba ku ye dey ayira hai ana we sa ponche ya yirayin ku onye dey onti ase on fanche seri ni ya chas onu zo mpebre chas se ne ewia ponche na dey akoton no se abra ponche we die a mi ko babu am ya ehwe enti adamu nkumi ya se of befaka ba antoa abebudua no chas no ene koja na kwan na wo station asani bi ni o akofa kuma se ka eba antoa ebudua so emma ni nyen bebu odua enya no no obewu no
4: o kan ni mesem
3: asani bi ni se wo akowie
2: woni nenam tre ne se malan wo ye yenko bisa
3: etu de mun mun komo
2: etu na na na wo ka se
4: mese
2: etu wo se e pa na wabo etu wo hwehwa ko si se etu wo na wabo ka sa fe de mahutu
4: mahutu no
2: ese tu no wo hunzo so mfa nko
4: da bi ohun
2: ohun no no
4: ohun sa ene ma e wo ho kan ne nsan kan ti ne se pani die matemante obi tumi di wa tem no wate pan so so no wa yi wani se wonte into a room
2: assembly candle wire
4: debi debi aji se onu kra na fa ho jisika etiamra ansa na wudi ni na yi ni mpata sika ni kwa mana ji woni nyina asa ko oduyeni no ni akwa kati oduyeni ni se maybe mene ne kresi se ntiamamra mebe enso ne onso wono na onana ka nti wo nyeka kuma na obebo ana odi agonso omasi nyina abehye ejina
2: ni okoye anu so mami nu na ka ho ne
4: me se odi agura ona bisu nyina abeko ona bisu nyina abeko saa semu e kan ebisi wo mi fie last 2-3 years ni before so ba me ono janse na so boys be 5 omu nyina na so no mo bo sakura omu nyina dada ba ko na fie ba ko ana ba ko mobile phone ni sika yira ye ana ni oyi a na aka ho na mo ba me ho
2: ei
4: ai
2: na no ya na e bayi ana se
4: de ba me metuma kire wa ba mu ana me ya mo obisa no
3: e kwasi e bra e die per fo ka bi ko mo se fadi no wo die
2: eh na na fadi wo
4: omo ba
2: me pini trim
4: omo ba na me tena se na ze da bi na fo o ma nko sunsun dem kwa me ana tena se bi on se na na no ma kra na ye kra no aha me tena se di na mse no ni e wa wiya fun ni sika no ka mo ho a asema mi ke no mo ma me ka ho omo ma me na din kra ni nyina ba se kro no no koso o fie dodo yedu ni ko Dubai ana ne time so na o bai na campaign ni friend wa anko bi na odi na ho agi sansi ni hu mo so mi su agrada ana me ka che o me se mi de wu a wu bi e wa no ka chere me se mi yen san chere ni mi hu no hwe na mu a mo ana ma me ne ti jina ka se yes maame no so ba no me ka akire meema ne ka akire ya wose se ne ba no kra na afa me nkunu
3: kee
4: na mi sa no se na mi se em so so ma grada me soma na ma akotukusu aba akope no de ba na mi se obi anyen ka na sem we ji ame na me fa grada ma nundu mo entume we ba se ya no mo keka mo se mi na wie
3: ame no so ga bi
4: onu ni first person din ga ji ko sia no asama mi kanya me ani mo dance ni ti na mi de ye adwuma onu ni first person ya ko sia no mo de ba na no sem ye mfama no na mo de ka grada na ni mo press na mi se je onu din ka kan
3: e ko be fa so
2: ko e ko no na e
3: ko be fa so ko onye cheba
4: asama wo enti mi so mi ya na na me ka kire me nkura ni se uni ni mo se da bi na mi se ha you didn't graduate because you're on the fry scan.
2: Now we call them over.
4: Debbie, Debbie. Oh, for a peer, I don't do where you saw. You're an animal, no, you might be first. You might be baby dear one. Now you're who came with that. Ain't you know? You're a mukrana. See, I'm a bontier will be a truth. Any person is being your friend. Catch and say to a makeup away before now. Won't question. Aha, and tell no dear. Oh, two for young upon an animal darma. I'm a cast a boy in a person or corn was our babak. And I'm two care. Ana kosua na da ha wo se kosua na anoa
2: ha
4: me papai
2: omakasa egusu awie
4: omakasa egusu awie
2: enso kusu anu abin
4: ah enti wose me de to me to agrada nanim na enu ana bi anu de bufu akwa di juma no em tuka ne mdwane ye mtuka anu ko pake kwen na me bu mi seat na different call we ba na call we ba ni nyina me se me peke ko ana me so so mo be o mbra me di juma de no 8 o'clock enti about 10 na game na chance ye
2: akosu docket
4: na close bi bia tina me wose about 10 na me ba fi mo ana mi se ma ame na nka sene mi number na ma ame na frere me baako mi nu miensa na me peke no se mi wen am se me wo kokobe ejen kuto ani mo no se be bi mo bi ya me nya den memra na mi se aden wo se memra na wonu wonko mo serious na mi san dem ni ne tipa because my friend se me ma ame mi du fi a wo se enyi obi a o na akra na be man mebo ndi so owu a e be fries kan ne phone
2: phone
4: ma me ne pa chona mzibo se se na ya ba
2: ba ho
4: ya kwa ya ho kosua ne da wona e papai na mkache ma
2: asa dia pese uhia ne no
4: okay mkache ma me ne se ai se nso dia grada no oso ma wi o na se beka beka no se sa da gno so me ma boy ni jina uni se grada an kwa nya nse me juma dia se no boy ni jina na sa kom ne hu bo su si ya na oju so gunu hu bo su no oju so gunu
2: hu kakran no
4: ai ono wo su che no ju so gunu
2: e ti o kan asem no kure na nka mu siesi asem na
4: nke no ano no afi ye tena asem ye da gunu so no na sresre ya no kure mpo no ade e be bia o so wonye e de matu ni na grada na o so wonye because na juma die na sha se o se
2: o ko no
4: ko di ni bona na ono so ko ba nsa no ma na die o ti wan ko akwa ma de no ntu obi o yusu agrada ni msa agrada ye mane duane adwuma ba no asoma no ko
2: oba no didi
4: oba no obedi ntu o ko no he obetima panko ofo dan so e bubu nua ade abufu ne ko opentema ko aba be didi so e obi won ma o kena kokoto se kobra ne beje e bi afinua akoko ma no hoda o ye bi akoko abeto o
2: masa
4: o dimrika ti e patch wan san usum eno kwa boy ni yale ye no mi kwa na msan san ya
2: he frama
4: mi na msan ya denti no se e ba se wowu a wowu pe ma me na o kan se ne ba na afa won enkunu no oh ma me ni fo abon so ma me no so no obekwa bi because according to nsema na mtete che se se ma me ni ni se ne ba na ye kronfo
2: okay
4: tin ka ma me wo do ko sa atun we no suma na wono no hey, when you cobra, when you say them, I know I'm a good one, and I reply. Only putting no cock or go open a day and yet. Sana said, Nitian, and mean to me cry on a suman.
2: Okay.
4: And to me, the animal, by mean to me cry, conform a suman. Says I've been a conform a suman idea. I was one of the cat. Sister, I'm called to yes, you can't different. So, by what could you know what you two and a better feel? Says it to an abyss standard.
2: Hey!
4: Sina meka ono me yadwe wakutia ni nua na akofaka ana me ba na akofaka ana mekutia na maji ade ne me ba nzu nipa nse ene dia
3: sisi sister na koye de emperifo bi kashe patakun
2: jade kwa bobo
4: ha enti sa ne tie enti sister na nkasa be on main pointer tuo na ba ene dia wo se woni tuo wa ni face nipa oni tuo wa ni betwe manso wo ni otoso nso ewu te se wo na otoso tre enti wo so no akotua
2: so ade se wo bo amane e wo fie ho nyina
4: yes ana nipa no ko ton ye no anko wo wu no na wo se nka wo twa akire so en
2: nka ka we ni ho
4: nka ka we ni ho ka tumi ni be kwa ko kunye wato no so
2: okay na nka ne ban so fa na
4: kunu ka wo mo ne
2: nka ayi musio na fifi ho ko
4: nka ko because tumi ni de ono tuo no
2: wo wa so mbia na obewu
4: se no wo a ni e tuo no wo a tuo na ba wo
2: dia
4: no
2: e show dem bia obewu
4: show dem what you sika waje enwan ze obi toy ana aku obi ana wo si da bi minua ana meba ana wakotu sika ne te se ne wasan akoto afi ni pa no ho
2: ama na be yodia
4: ama na be yodia
2: e zwe nyodia
4: enyodia nti we ni meji ya still unkwa da san mu ko tumi ni ya kwa wanya ni oba be hu se e tu ni twene wo da ma adin ti na mfa tu wi ade enko ma no because it depending on your cancer embo ne yade na ontinya no famre nani mu a e different ba o kan say se nani ma mi ewu nu a se ni ni wa de bato no nasem ni okoba opa nasem na ni ji aka ma no se nani ma mi ewu a me enem tun tun na me kodon na me ma mi afa hu ewu
2: se ya no kan no
4: obi a woni mi bibia so so nye den woni bi
2: sa no be kan no bosum no so
4: sa no be kan no bosum no so
2: ha
4: pe pe pe pe pe obi sa na he ontu men ka se sinto wum
2: ti fan sa bosum no ya odia ana ekungu we fe no okungu obi sa hwan ni ha wo okungu hwan na ekungu sa no enti se se no senka wo na bosum okungu ya de odia se mbeja wo se oje mpata e de atosam na dware 100 million wo ka ba ji sen
4: me na kwano kwano 100 million ga ba pa na so
2: ade
4: o ma me fa ho wu
2: ehe
4: wo ba ji 100 million ebi sida
2: ah na de
4: debi o ma me woni bra o ma me bra wo ebi a wo kwa na ma me ni kosia a wo se wo ma me ni da wo se be yi ni be hwe no ana wo kwa dem no ma me di ahometi akofim nti wo se ka wo ma me di ni asa na ba wo de no wo kwa da e fi ase no wo mpata sika no ye different than enam so na wo ma me hu ye enu so ye different sa na me wi amaba supreme court wo ni asem we sin konya kan sa na kona nanu so o
2: Na na de okenye trimodin sem na
4: one. Enye trimodin o hwe ade ewe mso beka sey na na trimodin unyene ni pa ho.
2: Sa na mbasa beka hwe.
4: Eme wo ho. Metuwe pa nyame mfasa ma sem meda swale na metese me mama ewu. He? Ebe ha me bebre. Awo ya o. Ye nyina ni da swale se wote hwe mama ne. Edu ba bia e wose omudu. Me na ma sem bi esi na o mama afa ho de ewu. Ei.
2: O se ayi ya chie no kotum no etuo wura no omo pesika kok omo kopae bosia koma etuo wura no ana omo sanpae bosia ko belei we no na se ka maame no bo nyina okobo bosia
4: okobo bosia ti bosia no wuyem hihie no odia
2: fa wu
4: ana wu so awoti ase anka obekwa efu ma be nime nken ba ko wu so wudem ana mi wu ni se omo chie mitum ade chinya no omo kobo enu
2: dabidabi
4: obedi ben na miensa na nan so ati ase ti ni nyina akwa yo hawa okeka ni nyina bo mu a papa se sabe enye se bi a ye be yi bibi afri yemu a sister no oba bo kabru bae 30,000
2: se se sister na pimpa nti so oka so onye biem obewu
4: oba era na onye biem tu no si uda mo onye biem ma sabe me
2: senta
4: ehi wa ko ti aka o sister na no say no say nko wode nipa no ko ekọ kire nipa kro na wa totu ni say ye nko ne ye nko he se two way ye wode a so ho to okọ na tuo ni ye ne dia e ho no nipa na wo to tu no atokro no dia ti sa aka wo nyina ye nipa ne bebo
2: okay
4: so na me kire no sa na tie na nka wo ni tuo ni mu ho na nka wo nipa no na nka mo twe ho manso me dia mabusu na ewu na me bibi se me fa kye ne mu se se se enti nipa no bo se emi emi ni aba e ni aboa me na ka bi o yenso enye nka sister na kakra bi obenya no kani nyina we be pa because mi ni nua ba ko ne to so nyi no kode a untu ni nne be to ada wa anka sa na so odi hie bi so nti nke be o ni nyina ne be bua
2: na se lady na dwena anya adwuma
4: wa anya fast nyi se anya adwuma ba bi e onto bi ana na adwene ni osusu ye no wa anya advice anaze bi so afutufu o no kwam fa so tu no fo no so kotua na jitu o no ukotua je tu na be wo dia
2: na gama na be so tu no fi o wi o ye no sa de man se je e ye no a
4: da bi so so me hese me bia ana mje na mse da bi ani e ba bi ya me pipa na mani tuo no
2: no de kwachire no
4: anti wo so me de kwachire no
2: kwa no se enoa
4: enoa ka wo nya mi nua ba asa je ah enti wana no na wo se enka ni de sister no de bia na me ka se edu ba bi enipa hia mwa
2: oni kunu ntra
4: oni kunu so kunu a
2: kani kunu ma na dwene
4: kani kunu be ka ye ze tuo no me ngo tuo
2: ani
4: ma tuo no woni pa ko to ye nten ni enko frɛ gae ne nyade
2: tambra hese no a
4: enti ono ko hwewi a that time na this one fun ni obusua so abedi ni pa ko na wato ko no de no
2: okay
4: so na me tire no yes enti akwadi ho no that time no ni pa na ni tuo wa ne yade e face
2: enti ka sa bre no keke again be bo ani 20 million no
4: 20 million
2: ma ko no de wura no
4: yes
2: na wo mu mum ne na face
4: e no kwampo no ntua
2: okay
4: 7 million be to tuo na ma na mini wo
2: ai
4: ti bi a oka 20 million kwe bi kwa ni nusa enti no de woni papa na anya de
2: mon kamasem
4: wa be hutu owa ti me bi a me ya ni se e bi a o se ni o si kai ni de mi ntumi hwe o sa because ni mi ane ye mfam suwa tu wansu jiwe kakra eden efa pata okra anasa ino kon to okra no diyanu wa adwen ya wanozo di mika ba se ii sese ni adena kwa ye mwini ni yaba ese diyo ni enye eme pe kakra buwa me na mi susu ni mwini ye me eden mi susu ni penka ene u ebi ya 50,000 na mi go oba ane pe 2,000 kwa ana na 3,000 na uwa tuwe ni kino wa dayamu no wa peni ina buko wa ampa ama tumi ino kwa obe wutu ya uwa wa
2: obe kuni pakro
4: obe kuni pakro obe kuni obi wa mwini wute tuwe ni tini wabe kuni obi
2: kai
4: itine ni kwa tuwa jituwe ni kwa niko tuwe ni se tuwe na bae susu mwane ana nipa uwa tuwe ni unisese saa tuwe ni tumi fankwa hayo bimu udi ya guwa abribi ya mwini wabe kuni pa
2: okee
4: so jiswe muko jari tuwe ni yitri
2: ima muko shabwe
4: hii ehi tuwe ni sumu suyo ansana tuwe ni etu ya bae norma
2: norma
4: kanedi ya ni
2: esa upeja bia obi shi obi ya kuni
4: obi shi obi ya kuni obi shi obi ya kuni ha ana nipe ewu nyinaani ye tuwe na ane kuni nipa no tumi ni fa tuwe na nwadu buba ashe niyo di abo nipe dima ya osusu
2: wa sahadi atuho
4: wa sahadi atuho ya yeze tumi ni nise tuwe ni niyo weni ni but jise bihibisi saa tuwe na ane umididi boneno tuwe na ane meni peni u yeze tumi ni baodi ni tuwe bayo
2: wabafade
4: ya tuwa ira ana onosu ebi ya papa ya suma na nkrama si ya si otwe ni shebu shia
2: okay, okay.
4: Nkrama ni uwe nkikri kikri no nkrama na kwa chi otwe ya no suwe no kwa chi otwe na baba papa ya mani ya chi otwe no papa ya kofa abidwa aname buwa enti ni yesu umu nimba ubi kwa tuwe no umu nimi
2: okay.
4: Tuwe nkrama na kwa umu kwa hana tuwe no umu bu umu kwa shim sao di dise mhu jima ya
2: nwa sadi
4: tuwe na kwa tuwe nwe hine ni na wezu abe fe kukuru kukuru no wanusu wakobun no di tu boba neshe dima ya enti ne sinu watu se kano uwe se kano se kano kwa na wadi kwa vimza se kano tunichawo enti sa se kano anu wadi idie wunu enye akondia fufrubi ya
2: hey
4: tebe di ya uwache tebe si stano wanu wabibi ya mema advice ni se enye on pen pen info na sabi ya ye nipadi ye de mwona chao pe kwa kwa kwa kwa nu nipa tunisisa na mfa chao pa nko no mo so nko hu konfo no no njuju na bosu na no
2: chopa ndiye ya no dia bi sie so
4: enye mo moden mo moden ana obi so bi ya me kan nipa no do na ma te sese ni me do me ma ya te be den
2: to be jim
4: mi mi se se mi kan ni mi sipe na boni abam trim nti wasem kra nti wasem
2: ine se ne otia bedwa fo mu ha dia nka ba ha dwene
4: enye sa na mi asa se mi fro bi nipa ne ka chenda mi me ya boni me ka chere o pa fa police be cheme police phone about the same thing am aka na sa na meka na ma sa ka se udi agro so police mi o be ye mi bia so no so so no so da asem so because say me ba officer o tumi control ana mi so mi agwade yankopon mi mi de ehu tie o de anto be cheme o de be kokko te be jeli mi ana mboa mi mi ye ni o ye du ko tusun tumi afia so man kwa mu bi
2: ni di
4: ameka tira kwa ne se me asase we hu a oni ma ese ni mi no kre be ma just 3 years wa ma me ya me kun o nzu ni mi se me de me ka me yo on achopa achopa eban amadu brother dey baba date am ashanu into me ko boka 2.5 billion now be man inside si form adore dey pop pop pop bubu bubu adanu be nyesike we say me dey tired now be masa me no mu guda mo yede ay
2: o mo so fa so no
4: awurade ni di ko si aba ko pe beto so mo bi ya uti ate
2: eh ko si aba ko pe
4: awurade ay on kwa de wanchi wanchi poti kosiwa ni wanchi bifo kwa ni yana kama akura tuwa ni yanza wadi kosiwa ni kwa kwa toso
2: wase anuwa bi wia
4: ajumala shasa bi wia
2: utiate akuma bedo
4: oh you are say kano kwa chile unia kano kwa chile unia because adibu wa ya adibu wa ya sene msi duwa mima mi pane bia bibi nipe na mipe biso menyeyo nana nipa bi so na makodu ba bi na ma meje yam sisie frim ni ma pia ba apa apa yi na sa meto nya me pehu me ti se kronfo akowia me maame a sa kronfo no kwa me fa so merhwe no na busua nya onko abie mu e yo ni na busua me cha mo mo pepepepepe sa na tie
2: isha 104.5 fm so eni nana alaji na obiebie se mu na ba bi odi adwuna kwoto nipa de aye hu asem na no ay dene kesoba no oni ahoto
4: oni ahoto onye oto so pemia won tu mi katente because ni pana o yes minisika manya mano wa anje a memfa no no tu ni dia won so wona ni ka se won nkwa na ye mfa meto nani
2: eh ma mi sha sem we se wasani beka se dabo ada je se eyire paswa obetimi adane nkwanta se bia obi fa ntrinship bibia se manu mo ne ho ban ana se fumu ya wafo no de je se waye mu ade ne wade ne ho
4: e fumu we de ofa me kanu kra chiro play wo tu amika kwa bo ho ban no tu ni ne be jina kwa matwen be din ka bo tu kra san na wako
2: ei
4: me kanu kra chiro play because e kra ho ho ma se bia do mu di wako titi me me no bi kasa me ka chense so bi ka so be wa de bu nkoto bi pa na cho ni mo ko gwa ne de mo ko ye ni tu amika kwa bo no ba e bi nsu kra na e bi ofi kuma se wo be kwa kwa me danso
2: kwam
4: kwam obo bo tu ten wo de kwa kwa me danso wo bra wo kra nti mi o
2: na de kwa me danso kru na bo ni dro ha
4: da bi e ya sem ka wo se kwa me danso ni kuma se de kwa wa
2: ayo
4: so
3: eh kwa me danso ka jiji
2: eh ho de dro
4: tell me de no
2: de bi bi
4: ha enti wo fi an kwa bi kra adro ho no ni obi anso ne nani hu na de
2: okay
4: so wo bi ani pa na kwa so wo mbo ho ban tu ni ni zo bo tu no wa ku kra no ka ni padua na ko ni padua zo wo bo na wo ban ni yi ye bo kra ho ban enti wo ba da bo ho ban obe ni bi bi awesu wo wi o ba ya ni 3 days ti mu ko kwezo kwa bo no ho ban yi ko tu ni bi ya wo no ne di wo ko di wo kun sa no ni tri mo den ni tri mo den pa enti wo nya puma tu no na wa dwen se u twa suo no kwa e bambo a no wa chi tu ten
2: no butu
4: na wo ka se abrante na oku wi atu no wa antena si wo wa antena si of apia wo ko ba bi nso kwa ye niema se ne be ya omu hu na chi kwan ansa na no wo beto tu no na ka no kwa chiro pin se bu
2: ntitu no to ne tri wo fi no chere sen
4: wa ye wo niema ye nyankuma de a chere se wo fa chiri tu na chi tu anye ye
2: na de no tini wuye
4: ah na se kwa wa kro bi tu aso wa fun
2: okay
4: wa fun wo se obu wa on eti se ye ho a e bia wo fun na oba ni etena si di asem no e conclude bi kra ye ma wo company ni ye be sa na ba bia ti o
2: Ebo de oka ya na otwi meko.
4: Eh oka ya na no aye. Se owo tumi oni tumi na se enye. Ba ye no wa de okra yira o ba ye no tena se. Ye to obi tumi ba se asimi si hu ye mehi kunu nyina o. Obo ni pessimism ni na wadwum se hu na wodi nana yi ni fi o ma me. Na me meda wa sisi. Obu osimi ni bo hye ni ne yire kirepa. Ku ne yire na oba ye mobo. Oba ni ye hwi o. What na meche na se?
2: Tenso ohuhwem.
4: What ya se? Ba ya tena se. Ye wi ani advice o se. Udu boni se mu. Se adesu wa so le tia o. Ono o pre bibi ho dia. E ni o bibi e be ye no. Obi onam ne ba bibi o kunu se anyi. Cause ha mo jan kwa ye kra no ye kunu a. Ye mfa ye ho tototo.
2: Na se mo kra se mu kunu so ye tem rank so. E o zunzumu.
4: Oh, wa na gaza azem ne chire ho.
2: Sa no bi ka
4: chire. E zunzumu o.
2: E zu kunu a. Ne ate so no asa be chase.
4: Oh, we nya no kra. Eyo nko e bua ompa bone.
2: Tu ya bofo ya bofo.
4: Wo ya bofo ya bofo. Eyo ompa bone. No krapa na meka. Ey, na busu mbreni ba na be kwa hayo. Na ka tense kunu okukumi eno. Ye ti ne wan. Wa na ekote sa rank ne so.
2: Na mu ni master.
4: Master mu wan. He, Serbia tano dem na meko nze tano de ompa bone. Ana meboa. Asu abena ona mekwa nze asu abena ompa bone. Mo si mpa bone ana meboa na mo si kure asa woni breni tin ko nwa mo si breni de mo ana mo si banse ro na me ko bone pa wo si ha na eti no rank so obi a woni dan
2: obi a de no
4: ho obi a de no ho so ati ase se se take ko fi di o woni dan ansa na events en we ko bru so woni dan ti ko mu ni
2: nyina wo fi ho
4: so ati ase ti no pa no ko ba yo pa na ko ba pa no ana agrada nso so nso woni place a ono no de ono no ye kire no kom se ne be asem bi ba no so no betu di mika ko
2: eh ya ne ta tete se mo mu se ade a wo ye ni ya nyi ye bi te se de wi a o se ne makoy ya wo de kata place ma wo dwugu se obi pese o ye ni ya o bebre eh no kre
4: enye no kre de nti a mo ka se wo se ade a ne ye yo no e de ni se e bi a nipa no wo kunu wo ka se nyane na wo nti
2: nyane ni bi
4: aha me kanu na me dibo ne pawo emfa ni se breti an mu se nye ye na yin se mu
2: ara sata no twa mpese mpese na
4: me twa mpese mpese da eme kra na me ma mitifu kan me yi mititi se zakola
2: na bobi ni nyana wi
4: na me yi bibia hu mia o mfa bibia nso
2: se se de ye ni me ketwa o
4: eh mi nyina ye mitini ye o papa pia me ba ha dia me ko ye mi
2: na na safu
4: eh mi mitumi yi Daniel Kola kama na mene mrante ya ne butchers kilisa so enti no
2: da mo papa ene bone de ene mutumi ene bibiri
4: emu ni nyina yetumi ye
2: de ene dosu
4: nye ni nyina no
2: e do bia obisi made e firi mensa
4: eh
2: obi jeme dan obi jima sase me yiri jame me kunu se eh wo ba from pem bi mu any sa kind of name bi as obi lusu bibi obi lusu bibi any se akwa wo wa fa made kunu ma me akwa wo obi nkosia kunu ma me ni ni sa ni ma ni bia na wo ye ndo do pa
4: ka fi kunde ga kunu nya din se ke kunu pa na ni pa nya ne o kam jiri se ngade bi do kunu because kunu de adwuma ni nya kunu efo
2: ah
4: na mi se nya na masachira first me na na police chemia bon me bi se anse mfo mi nu mi anse na wanya mi jiri nche na bubu mi nsa sa na me nya me yegu mi bubu mi nsa se ni na de nche
2: o da bubu se grau grau se
4: kunu atwa chini sia

0: abe ni se ge mepa chon no waso emen afidie no na fle wu nia bi fle odofu bi a opena sempa na fle wu kun ka kire ne se ey mate doctor ne nka ewo enhira fm abele kro na mu so mate ne nka ewo otek fm eni ti nyamre na ti ensem won odeba ebusu mi din ene doctor yi wai edu ensem kire ne doctor ana sabli wasugusu a utie mi no menche ho kra no media homa no tu dwama na ble ne so a na se ebe hia se dwuma die oba beke ho na obugusu wasem bia watini afre e de ba dwuma die ne so eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon Swam says he about Dr. UI Edudinia. Any probably. And I'm say, oh, doctor, now one charge, no. Ah, doctor, now one to one drone. Oh, no, now, bay. And no cry, I Dr. UI Edward Minka, a mere mea who rope. Now, a free and a sentimental musay. What Minka, a way in Shra FM. Abelkrona Musu said Timmy, a way or take FM. Sabli Musu said Timmy, a way Kumasi FM. Nachi se enyasem kituwa u enuti mesile se fawasu fami neti ensemi ya simaka kremi ebe kachile wei na se wumpu ana emu wawa ebe buwa uma amibi se wumpu ana se emfa uhun ebe fa uyide hun na wanusu wati menye wadu na wati ni mufaso yekase doktor yuwa edu amedie ebibidu ana meyo na ebibidu ameyo no mepacho mencharji ya lefo ana obi a waba ye clinic se wo beje drone so ye nto onye drone fa ma no no bi bi se doctor e kwan ben ana ofosu di ujuma e kwan ye ofosu di ujuma ne se ye di insurance ana ye ujuma na insurance no ye twa ebu no to wo di ama won a ebe bo tv station no won a ebe bo radio station ujuma di no ni ya ye insurance na ma sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en kanetiti fo sika no 5.5 tinio 5.5 en kanetiti fo sika no 5.5 enim nemu ya yesi 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye di be hwe abosumi ni nyina enye da kopo abosumi ni nyina na watwe bia oba abegye duro na watwe bia oba check up na watu bia beba review na watu bia beba ame ahwe wo ame opomde mapa na sei ene dwuma die ne tie o register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa emfidiem enye wo mpo ana wo beka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemu doctor aya na machi doctor me to asintini ne kweme na ma wose atikapa ne dabi enye wo na wo be kirem enye wo na wo be ka kireme nemu me ye wo fidi no waso badwe ba bi wo no mu an ye do be fa sa fidi no na afidi no na eba be duso duso ni padua no obele buo at the same time na fidi ni ba be hwe o kidney afidi ni ba be hwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ni ye adwuma fa afa afidi ni bo wura wo dompem se ya libia badon penum ana wontini no kromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie no de na di kyere me a enso ho a afidie no baba yehwehwe mu mapa bi afa wadi diem ebie na duane awudi no emoa aduane awudi na kofa sa yale ne baaye ana se mpoduane awudi no eno ana masa yale yabo wana ni nyina na fidie ne bekyere na owia wa kyere se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wei na se ohwe kyira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye nche age wo e wo se afidie no ho ye wi aye wo fidie foforo no wo so bi so wo a ye be fi wani no ni de fidie na kyere wani ne so ahwe wani ni se hey hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bo puti wani ni so ana se eye ete ana se wani ni so eye guoku ma yi bi ana abo wani ni so ana eye catalas ana abo wani ni so eti ye so hu sa anse na ye de wakwa kwetena dia no hu se didi ye so hu sa ana ye de wakwa kwetena dia ye se dware ye so hu sa ne ye de wabetena aduro se gemframa ani ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi saa e koso woni paduam dia ani enei a wate me nkan metini asisi mebo aka kire people say eto atwa ni nyina ne say hwehwe makira kwan na bra na me ne won trase na esem sempanfo asim nfo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tena ani edi asi wo edi ama asanteman enti ada ya wode bia ya ekena no me trase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye yi anka sports stadium de anka ball no ye bo ho emleka bi ne ekotu ene ye kotokofo hasefo olympicsfo ne ade e ba be hie ma bo ball wa anka ho ana anka mu hie mu na ye den ana herbal clinic ye di stadium ama o se ho de fasa yale eno ene agro no atia busa eno ni agro no maka kire se me mento maduro ana me so ame nchaje wo yale ho na opani pa bi awoye wo hinimpon ko tofom na nanum hie patoso aye nhuno ye bodwa na na yintimi ma ei na die na to na meso masi na na obentin na wanyi fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ano teme nka fidie so se de wuti mi ye o ma hin kwafo ne ne nfofo ne nkrofo omudi na na yechi ene mbeka saye mukokohwe no cpc ta no si da bi ekwen fa so di wujuma no na mo abasantemam ene nam so betu mase no di mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ane ye de ho ama me enti ada ye wode biala sade yechi na obusa wo nananom ade ye chine obusa wo ma ade ye chine obusa wo nianom se ebo na ene eye daben ni etudi chine se ene ye yawada ene pelolo fe na fo bloku mase baba yara sports stadium na ba hwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensen chine ni doctor no ba hwe ma chira kwai wate na me de me de ye nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me de ye adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi na na na adu ekyere me sable na mu fie be sankuno obi ene na mo bupon ayede na ba ho no adu ayede kyere nipa ne nan ne na mkomlo mkotete bae na ye kyere nipa ne nan no bi e ka abo no so no ana mo mtu amlika kwete a abo akoko ana ono anka se bu akoko ne nam se gogro pen obu akoko ne nam no ana edi adu ne nka ye kyere abo akoko ne nan ana o ka kyere me se adu ma wani ni akoko ye kyi na eda akoko ne de ne nan be sifo ma akoko ne nan ne be ye ye ana sa akoko ne nan ne be to ano sa abri ne mo wura ne ye kyere ne nan no ono so ne nan no ato o mo de ne beba enti ani akoko de mani di na kyi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko ndi ne sifo mu pe ade kyenye pepepe ano mba beda ase na ye yedru mo bi no beda ase sa abri ne brodo no mo de benti no brodo na nam de me hwe kwen se o mbe ba na brodo ka ho ene emu ni nyina de manima de gya na emamre ene amani ya mempese mese anu nti no ante me nton aduro ne mfama ho daddy me nchaje wansa na mede wato aduro so anu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ne nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enka ne titiska no 5.5 fabra ne ye register wo ne ye register wa ye di aboso no baako ana AC wo ahwe asaw yale ya interest ka foforo bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe ni paduam obeba me ehu se do e de ma na wotwe twa mu no efa so aba so ana sase yesi san dro no ana sase do na bua point ye ma wo ne dodo ni nyina no interest ka bia wo na wotwe bia bagye dro na what you be a bejie duro na what you be a bejie duro free na what you be a bejie duro free kopem se enefo ano mako mako aduasa baako 31 days aye bosumi no bekona wiye na enu se bosumi no kona wiye nso no na yale ne na ase etu esense mpedufo se aduro bejiwa eya tema ante wo asem wo se hu asem busabi wo asem wo se hu na se probiana fre me se sie ya me no wo kase ni bia homa na tum dia ma wo e life e wo otek fm sable ye mo so e ye life e wo inshila fm en ntu betimi afre ni en wa twetwe komo se sie a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wodie ni evoda e WhatsApp a o person ka wona me chat anase bi a 1910 so e mlanti ubetimi search Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook a EY Edu EY Edu Eric won sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso won sabe kame wo ho adanse be blene dia kugu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ayi die o frame ya eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasan so a eye 020 788 40 78 020 788 4078 ebu so yen hwa de bi wo kyenya mi aduma no patutu tu eya yawada na bosu we e share asie be register bi na wo register bosu mi be kona wie akosi bosu mi fufurum na wo da suje adro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyale wo bia wo kyerɛ nyame adwuma no pa ye be ye ho adwuma pa medika ka kyerɛ wo dada sɛ bosu mi twa mu ene bosu mi aye simu ene bosu mi aye wo mi edukopie bosu mi fufura ye be sɛ simu no sa emelika kire di ye nimu no ye ye yale ye kwankwo ho adwuma kwasi bo ni be ka sɛ chronic diseases yale ko ankro yale a wako ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wako na ankro o ha wo pa me sen enti wo ye ho aduro a ankro sen ana wo de enete wo kye no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che wo suroku no e bia wo de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akodun pempenso bi se amasisi ne yedo watra hwi chim ani epiam ne yakwa koyi wasi wo se uwi afre meba befa wo odi na kodun pempenso bi se odampa so ne yakwa ne yeba ne yebe ma de nwino ne yebusa wo se chine odi na kodun pempenso bi se afre de poma ani yakotwa ani e diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwa de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba ko po ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba e sheshase ye a wo twi ti se bo nwure se no ni nyina no bo so ni we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agu fam ye be gye hwi che dodo na agu fam a ante enye si bia ye gye afu nsem ba force edu na ye dobe fam ayale sam ye dobe fam nti abosum ni nko na wie ye no na ti se ehia se poma no kra no odbe ko fie biim ehia se hwi che ne kra mpo odbe ko fie biim u jam e de aman yen na ye se dwuma di we si ase no ye di ka ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no mako mako 322 egu osisi ya poma mako mako 322 ye be ye bi wo sunyane ye nya poma pa bese 274 ye koye bi wo German of German South Côte d'Ivoire for by na Côte d'Ivoire for by te ho de kodo so pe na e do so ankasa emu riches komase de na ya chance ya ye bo sunu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se wonu mo bia okura poma ede nante se wonu mo bia odi hwiche ene nante se wonu mo bia ni ni padua no wochea ni padua ni chea na chea ade na fekti ni dompe fane bla juma din bo chea nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye raspo stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye ntong aduro ni fama no ane ye so ye ncharge ne se on twie sika we say dabi ye ncharge wo fupem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bia wo die na wo tie mi no ante ache oni padua no mi yenu e ti wo sani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wo nani fa na jene wo nani fa na sensene ei na die na ebe yi afide wani ni fofom ho so muhwe wanu so tia ekon ni fofom ho eti na kyesi ehwe mu paade a eye soku ana eche wo ne mu wudie ni wo nsani fa so ana bia wo so wutie mi maame wudie ni wo nsabunkum so na wo nsabunkum no emu aye dududu wo nsabunkum no eti mu kwato so agye so di ni fofom be so bunkum tirim ayiro ho tirim ma mami bia se mo ka chwo se doctor e ba sa gisem de min sa ne bu bom padua num me de brum padua pe me de brum padua num sa ansa na min sa ne motumi asane ene na se wuti na se wudie ni won se ne fa so ana se wudie ni won sa bu nkum so wa mami me ko gina edua no se me waya sa se me taka me hwe ba bia awia ne pifri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fumi de bafi enti so ba na me no tele se na fidi ni cheke wa na fumo hwe hu se o de ne wo sabu nkum so o na se wo sabu nkum so dia ene ba bi awia ni piefri ye na me ko wai ana ba bi awia ni koto ye na me wai enu na obibu se se ei na no sa na ensunsun ma na da bi enu nti ana aya na a doctor fo wo mata tu fo se awia ni bofri anopa ekopem se no nkuru nkobo no nduna saa wia ne de wotena mu wunya enua ne mu bi efiri awia nu wunya ho ode suru ko bi efiri saa wia nu ne mu ofu du mienu me kire 12 o'clock e ko no saa wia ne de wotena mu abeyale ade nti na te saa enu nti ana me doctor yi why edu en sentrani doctor obi e wanya suru ko no me why edua bi na edua ne ba bi me why no me hwe ba bi awia ne piefiri ma hwe ba bi awia ne koto nam dia koyi suru ko hu adwuma nti bia wo de ne de ache ni padua ne mu mienu nti efiri wo sisi e ko wo fom no jai o jo ho anyi wona na yititiriti chese asa wo sisi di ko fom ko ade ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo chene nyame adwuma no pa fa wo hye adwuma die na ye na ye tu yale kwankro ase efiri ni padua mu no fa wo hye mu na bebo papa am wati mi adin ho afri yale kwankom ebi awudie no e diabetes aw si ye kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wo bu na sum nu ya wo bu na gu na sum kura se emfa no ante manefa wo hu na aduro bi ye de wato so a onum no eno na ba mu wani efra papa aduro bi ya diabetes enti ya do watu so awuje no eno na be kunu be ma odo so ase mebo a ye nsese hwade ya le me ba awso no se bo sumi nsiani 6 months odie no kwade a che kakra e ko wan ya na ya le me ba awso no wutimi no yede da edu ahu na tie be me biala ne be ma sole an edu ahu na tie na be ma sole esen so ye be ma nanso edu bi ya de wutu so ene pani bi a ye wo ani aduro bi a monsie sese wonom anwumle sese wo fa bie nti no ama esie no be ma na ntimi nsole biem adentia ye wo chemicals ye wo awuduro bi ye wo poison bi e wo sa abrofoduro na efra buru kirebanum eno nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho na me bin su tiem na wo ye ma kuopani ye ponsole a enkofo sika o matua ayi bi o mu beko entutu so dudu bi o mu jiji ye nyina na ma mi wonu na na chorochoro no wa dia watua no wa chere wudin dia sha no wo benya da bi tisini bi na wonya da bi tisini ana onu so ye de ne tu sa adukro na so na adunye de ne tu so nti no ama ene onu so na ni ehuna de ama na ni no fra na fra na ni ni duru so no nti e ba sa no ya jiji ma di na fra ni sem e de ma yon ge keto bu asori no nti ama ene ma me na ni nya asori no so obekwa asori kosre juma die pa ni dibla ne kekra ma mi na ni ni nti etu uti mi onu mese de pen onu make for me ye wo insulin panie ye do to help pretty so chese no ne do so ana anyen suso so boni bi woni paduam na nkabusa wo se adenti ana se eye duro ampa se bita frache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okon hospital obi kwa de wakwa yale sabia obi su kwa kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no onde ho no ko jina na oto eduro kitu abi ana okomene ye omene ne ko ne de ne ko ne so wo de ne de da biala da okoje eduro no sese waje eduro na ma ohu sika nyina asan ama bo so me so a ofle wo ma ofle wo kunu na ofle wase sebo nka me kwa jima duro ni biyo nanso misika ni mi ho misika asa waje aduro no 4 years ni waje aduro no 15 years waje aduro no so 7 years ni ante enye ayalesa no doctor yi eduse bra be ye insurance ni bi apomden si achi ba na foto watifi na wotwe bia ma so fa beji aduro na bosum ne be ko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na afri mu kra opani baako next week meba babo na dance ye wo bae no na wo da 22.5 asiche yale no ye check in no na wo da 22.5 ana meka che ni se sabro fudu no nya anom wo se wonde wo opani ye fense insulin na nso mo wo biem onyai faso biem ni so na wo hwe se wo banu madoi eye tin anopofobitwetin anyumlofobitwetin anopofobitwetin anyumlofobitwetin ene na wo twesabla na ye check ene na wo twene so ya wo baaye no ye check ye no na afri 22.5 wo ababeda 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitumi ye na wo twe ba kopo wo toaso na wo twemie no a afedi abeda 4.3 wase na danfo bi eye doctor si emu kwa se efri mu kwa nti 4.3 na aye enti edo no onum biem na se wow me die me suso yale eso se da 4.3 mpo a esese film na biye negative ni e be check u biem no na che se yawu sampa ese kire biye no ni paduem anti enu ma se che yale ni nti wu die na ma wu jo so ntentem wo enti edo na dwa papa ntumi nka wani nguso no wada kakra bi na jonso de wo jonso enche enisima kakra bi na jonso de wo jonso enche wo enisima kakra bi na jonso de wo enti wa jonso wo hunsu nyina ama sisi ame no okesei osotia na ete na enso kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes enti na ama osoate saa no enti diabetes enti na ama afon saa no ade ya twi hunsu nyina bra baba yana sports stadium ochire yami aduma no pa si ano amam me mena fumu jem kra ebia na wudi ne de ama wonam nyina ya otofo tofo o nante a na yeti se de ye de fum ana ato mpa bo mo se nantim o nante yeti se de ye de fum ana ache mpa bo mo na se nyina ya otofo tofo ayeti se de bibia tale wonam ti se chewing gap no ati sida kwala bia difufu ni wantimi ni no ato atwe no akotiem ati sida bibi tale wonam no dabi utin kase bibi tale wonam enso do safo wa wo hwe and ye asikire yale na ye diabetes no ni nkura ba tani bi no no na ye me UI edu ana me wona duro bra baba yala sports stadium ho bra baba yala sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa e ya wadan ko ana o man no e de asi o mam se me fa ho nya aduma nti wo kire nya wada ba bi bia wuti ni bia bra ye be tu asikire na se ama oni padua no wadjo ho obadjo ho fra asikire yale yem kwa kwa kwa kwa hwe you be one message here yale dey shede dey fi dey see me so a you wan nkro bata me nkro bata pii o hwe you type 1 diabetes you type 2 diabetes you malaton diabetes enu na ehu no enu na sa asiche yale ni ba o mojemu a etimi ye uni pedent se de wanu masambodo na afi ehimu kwa fafa o nante na eden na ye o te se de wari ensabodo no enso ante ukra unim sanu papa and self sense now cry emotion and me unim sa wo hwe enso asiche yale ni nkro bata ni binti ene ukra poma poma ne kura wo poma na wo de nante because one for poma na see ya utu ahwe obrekwa wo nya accident bia obrekwa wo nkonya accident bia so na wo de poma ene nante me doctor yi wa do be manimu a me nton adro ni famaw ana me so me charge wo ne mum no be register insurance ni bi un register eye 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosu me baako enefo no maako makwadio no aduasa baako 31 days ana me di si ho de amawo na wotu biala me di afidie be di woni padua na chi ena nye yale baako pe ho aduo na me betama ma wo da bia se eh diabetes ne ha unti ne da bia ji diabetes do da bi da da bi e bia na wo de ne pressure ka ho ibia na wodi ne patu dum pene ka ho ibia na wodi ne wani saka ho ibia uti saka ho ibia osa oyefuru saka ho yale dudu piele woni padua no nyina no mama woni nyina ho duro kakran kakran kakran ko pem se yale ni nyina si betu afuru ni padua mu ye obu won ma wachichire ne nan wachirire ne nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afachire ko se enye dutu o enye duabo we yesu nsuma yibia e diabetes asiche yale ana makusikro tu na so bi tinche ekro na chewu ni padua no mti no yesi e twetwa ne nan so nam ye twetwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akoto payi abaifuo kampo e twetwa so nam nti e kusikro ante woni mba ye hohwe daddy woni mba ye hohwe e ye sugar na e be do so woni padua no mu no ana ma ekru kakra bi atretre sa no na ma wodro bi wo de bekyene nansa onsame nansame be so obesene no na ekru na wu fam telephone number ni bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from nyenu ko maka cho sanya me nkuna mo studio ha me na ma nurse fo ani ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne wo nkasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yo kumase baba yara sports stadium so ni mo baby bia wuti mi bia wo de foka bra kumase krodua yi mu se wo piam e wo kumase krodua yi mu a musa kwara na se pani se open stadium for stadium ka obetime si wo queens gate no rest stadium no obetime asi ewo makoba no wuram ewo stadium inside obetime asi ewo ye papa winity oyi ho no an winity oyi ho no obetime asi winity oyi ho no wuram obetime so befa stadium no main gate no wura stadium no ni nyina ne se obewura stadium go stadium no gate ne door so ye wo scoreboard na se pe eti ba bia obefa wuram no obetime afa queens gate ho e de wuram baabi e maame ne wo fufuo no na o de wuram obetime afa makoba enkramofo school mu ho amadi aho no amedi aha obetumi afa ho nso dia bewuram obetumi nso afa unity oyɛ ho na wo dia bewuram ana betumi afa sports stadium no main gate nso dia bewuram wo do wuram abu security ni sɛ me pestor number 35 baby a doctor UI edu ensɛnkyerɛni doctor baby a oyɛ adwuma no pige wani on scoreboard scoreboard na sepɛ scoreboard na sepɛ ho ana yɛ wo yɛwɔ store number 35 fa to tirim store number 35 wɔkyerɛ nyame adwuma no pabra anɔpɔtututu no yɛbɛyɛ pressure ho adwuma obia na koma bɔ ne sɛ pali pali pali wɔnante kakra bi a no abrɛ wɔte fa koro wɔhwɛ nofo nso saa na ne yɛma hye ne sɛ pram ei na adan na afei wɔbadwendwene sɛ ei obi de makɔduro so anaa obi abɔ medua obi ato maduro ante ɛmfɛ wɔ adwen nkɔ so ebi kora na wodeɛ no nyɛ pressure wo yɛwɔ akoma yareɛ no nkyekyɛmu nkyekyɛmu nkyekyɛmu deɛ kwasɛ biro no frɛ ne cardio no yɛwɔ cardiovascular wodeɛ woba mema ka kyeɛ wɔ sɛ meyiso afidie nwanwasoɔ bi a adu twam obia ne wɔnom a mɛtumi di me sɛ sibo aka sɛ ebia dɔctor somasi anaa dɔctor ɔbɛntin wɔ bi because afidie no nyɛ wo na wobɛka wo yareɛ no akyerɛ me na sɛ wakoma na wohu ne sɛ bɔ ntɛntɛm ɛwoma na wɔyɛ mahyew wonante kakra bi ne wablɛ wonante kakra bi ne wablɛ ɛwoma na wɔyɛ mahyew wakoma ne bɔ ntɛntɛm wɔna akoma no twe na koma ne wosowoso woda hɔ kora wote sɛ akoma no bom kim wote ne mpadua nom wote ne sonoyɛ nom ɛntena se ɛkum ni papaa o pressure ɛkum ni papaa me ana mede ɛho adura ba a ɛtu aseɛ yɛ obi wɔ kora mpaatoɔ ne deɛ ne nyɛ pressure nanso wakɔ ame ama ne pressure duro ɔnom pressure duro afei na ne ho yɛ ne basabasa ɔnom pressure duro na ne ho teetee no ei wɔanom nso na akoma yi ɛɛbɔ sɛ kim ɔnom pressure duro no nso ana ne ho teetee no mepaakyɛwo bra ne yɛnhwɛ ebia na yɛ cardio dispenser ebia na yɛ cardiovascular ebia na wo deɛ no ɛyɛ heartbeat ɛna mu akoma ne bɔ ntɛntɛm saa wo deɛ bra me ne wo mmienu bɛtena se ne yɛde wafa mfidie mu yɛnkyaagye wo nti nsoro akyiri ɛno ara sɛ wawo register insurance no bi kɛkɛ ɛyɛ 5.5 ɛno ne sika wode bɛba yɛnkora ne hospital a woba a ɛka wobɔbɔ ne yɛde to dwa wɔ radio so wohyia bi da ɛti mɛsrɛ sɛ wɔkyerɛ nyame adwuma no pabra stadium hɔ na sɛdeɛ akoma no sifa bɔ fa biala sɛdeɛ akoma no aba mu na mu waduro ama akoma ɛbɔ ntɛntɛm bɛgyae pressure no ɛbɛfiri hɔ ama wade wo ho kora wate fa me namba no bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shame susa eye Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Anti fashion with him say eye daya wada ane di ejuma. Ebia na ubaye wadi so me chain me me demi fray ni ba na me ko umetu yeng. Ebia ba so me chain ejuada. Meko kwa jimi susu ya na mdeko na ebi umetu yeng. Eye ya wada edise omu wa unwa buwa unwa ene ya watimi nkeni na fashu utimi se ya wada ubabi shia doktor no ya wada u mechile Thursday ubabi shia doktor no ami ya shama u na wachina no ya beye endoscopy mami nkani kim mami bina se doktor mi ya funu edu ya nitu omi ya mene mi jami nai edu ya nitu omi ya mene mi jami nai na edu ano pansu na minidi ya fo me bua no me bua no nyina hyehye me mu funtem sei mu funtem me bua no afikwa de doctor machin kasem me jeme ho anye me kwa hospital se me nkoda ho ana me da ho omo se me ma ma no mu fi se o mba ma maduro ana omo de ababa bi ewura ma num e pia so ewura ma num pia so na mani ahwehwe na se mame ani e fo na endoscopy no ya ba wa num ɛdeɛ afidie bi awura wɔnom apia so akɔto yɛm sɛ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ yɛm no nti a utete ya doctor fosa ano edi ntine ekosu wa uyeme ntibia ni bie beto uyembia na uja wanayi edi ene ekosu wa yafurunu mtia eti yafurunu me ene utiasi utiasi paa esu ya tiasi ya u esansi ya tuya use eni moko eni anka eni abrobe eni fufu eni banche eni bodie eni kobi konto milikra mini adeni uyefu ya liye bakupe doctor yiwa edu se metuwa safleo brabishi yame yefu ya liye bengi onse machile chile muse efu mahudu biblisu ana mekotinaswa minyamele echile chile ya liye mako mako nenene mebwane tofa eni titi osa no yewa peptic osa yewa H pylori osa yewa gastric osa yewa duodenum osa tenyo na osa na ya nkofu bible fisie bi akonchere ana de osa ne ba papa entisa o entisa dientia etisa me se o de no atrem so fie mi ensa de na doctor me se gya nyina mpa opo opo mden opo ahoto wagyai ene fufu wagyai di ene nkoi wagyai ene mi pacho edie ben na doctor nsi jaya na nka nyina wuntimi ni abro ben nyina wuntimi ni waje di enso still wo yefunu mu tutu yefunu mu yagoja yefunu mu kikawo ni be kire wo die ntia enu nti ana me doctor yi wa edu me se me dia me nchaaje wo yale ehu ana se duro wrade na me nsa so a ene bibidu abibiduru atiasi te wo wiase fana na me ma bibiduru dia me nton fa ma wo no me be kire wo mu me ye fra me doctor yiwai edu me yetitini ba ebi a wuti me 1942 na wo tiasi 1938 na wo ye baabu no 1944 na wo wiase and then we are getting young for who did 1957 no now oh no but I was a sabre in yali ni wana ni yali ya wo nensu mu bia no obe yale no na oko odunyefu wa nchanya eko jie duwa ni ya nchabu wa mfama no ni ya nchaje no na eduwa ni ya nto mfama no iti na ayalisani wo ho na ayalisani uye paye ntententem nensu ni ya sibe tuye 150 million yesi ya di acha okra 75 ya di acha okra na ene ya tete milo debetuya tete milo tete mula hudwa senu watu ya enso ya liye no daso ewo ho doctor yi wa eduse enye abibidun kwa de yen chaje enye abibidun kwa de yen tonfa mao na abibidun ma huwading abibidun mu tumi netinye ya juma mao etisa uyemu ya tutu uyemu na ya uya osa ne wawoso osa na tena uswacha faminamba nibi na wachina nyami ya duma nopa brababa ya la sports stadium ho na be register insurance nibi na yinina insurance niso na yefa untu edroso busume bako pena hadi odi ya jinamba no 0542 08 99 83 enche mibia humana tu 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebusuhye ne suma me se ye wo komase ye wade bia baba yara sports stadium ye wade bia ye wo komase ya enti wo chine ene wuko ya wutini o kyena nyame aduma nopa fa o yale fo obla na be register insurance ni bi fama no na fefa na hye nsa akya na wotwe mienu ni ehwa ade hwa ye be ye yale ye fense asma ye be ye ho aduma asma no ye won tshewa ye won konkon ye won samawa eh ye won krotwa utimu ye pa ye won tshewa ye won konkon ye won samawa ebia na wudie no ubo wanan na amama bi ba ebia na wudie no ubo wanan ne wan kasa no asɛ wo fi moja menim ɛwa wo bɔ ɛnam so ame yama wo ehila bi sɛ aya atwe ko otirim aya atwe twe ko otirim sɛ ade no kura wa na wo ani ɛnkasa ɛha ho wo kyerɛ nyame aduma no fotututu behia me mema wo asema duro mapa ama asema no afuru ni paduam kura ah ebeko untin kabiem asema no ebeko kura na me fokonye we sie so ama obi opusu otukwan amanso otukwan no okoy wakwa kopem wase na chia saba adan ya yesi eh wa feli medicals na medicals wa feli ni kire se wonu ankasa no oblebu mu yale na blebu mu yale ni nti ama akwantwe no antimi anko obi okrompo na eya djuma bi mu kwan na nanka ye fa no nanso okoya ye cheke no no nso yesu wa feli medicals adan ya onu so nya blebu mu yale na sa blebu mu yale we si ana meje ho abosobode emi bi atwam na me hwe kwa se afi we nsu mesa agye ho abosobode e wo buna hafu manta meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti mi fa konya we si so akache wa wutie me se wo hepatitis b e wo omogem wo hepatitis b e wo blebu wo de na ye chronic wo de na ye acute why a viral road ye do what to do so anuma numa numa numa still enko hepatitis b ni du nya be ye insurance ni bi wo de brana be ye insurance ni bi mama hepatitis b ya duro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free mogem obrebo no e be free e bi na wo kidney ne ho aka hwe papa ya owo anomanje anomanje ne so aho no ne nase atatai enko fo se ediabo ye de na kwantoa amana ko so anya wa nyina wo mde na ko tachiman bo kire wo se hifan still ana ne babae wa team nka wo radio so se ya ana mde ne bai o mba na me ma na duro no bi so mfan ko ne ni kidney wanya kidney stones wanya kidney stones eye ne kidney ana problem ne wam afa me dinem two aduro so within 2 days wo mso wa ko toilet kankankankan bi wo chese fie wo nyina nya hwene wa ko toilet kankankankan bi aduso duso bi a omo hu bi da afa di ade a cheya ne fu a ho no atwetwe ne so a ho no atwetwe ne nansi atatai atwetwe wa de no me fa konya we si so akache obi wa ko hospital amu ya kache se ni kidney ni huwaka ni liver ni huwaka na se ni panube ya jidia ya ntong adroni mano ya nchajeno omra nuwame register insurance nibi wachanya miya dumano pa ya ya obaba ya last post stadium ome register bi na yinina so enfani ntua droso ya lienu inasibe tu ama nadin hokra pacho mbim jimi namba enche na meble na yeble mebabe soleso 0542 08 99 83 ube tinia fre mebia humanatu 0542 08 99 83 fre minye ni nkomo sanse meble ni e ya yebre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 and namun sayali di achapa di aya chronic no suma kachero and who juman yeye a chaosu ubemuki kao and swambe gubema ama ubema no kwa swati ayaketwa wadwene ho awonte ase sister osunsuo gu wotra konya so sole a na konya no so afo wadwene ho awonte ase e wadwe kwa se bi ye adobi no bi ato ente sa e yale ana ba ni padu anum fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 0243 99 83. When you see your WhatsApp number, now between my chat, you know, and you are 0207 88 40 78 0207 88 40 78. Member of Fisa watching Yami Adamano pay a bay and new Juma. It be out there, no a glaucoma. It be out there near cataracts. It be out there in Bibi Crown and Abba Petenso. It be out trying crampine. Upaja when you hear Surapena. I didn't know what when you so. My catch was any nanny and charge it. A 5.5 Radibel register insurance in an opet. Any big genasua. Yet a bachelor was swimming in our own. It was changing me at the man of public register be. No intimidation sink on your air show. Now you are leaving and I see intimidation too. I was remembering I a blade. Etitie dalashin no baby a ochina ye ye adwuma no natimi blebi wate ochina nyame adwuma no paye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ye wada wei ene ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe machel se stadium ne so gate ni su dɔso ti baabi abɛfa wura mu bia no wode wura mu abusa store number 35 store number 35 ɛhɔ ɛne baabi a yɛwɔ na bɛyɛ insurance ni bi 5.5 ɛne ska wo ba wode bɛba yɛ register wia yɛ do bɛto do su saa abusu me na wɔtwe bia ba bɛgye dro na wɔtwe bia ba check up ame yɛhwɛ saa na mani nyina ɛde ama wo ɛmle na yɛ blenti no gye me number na afei me nso ale so memle no ayɛ bre 0542 0893 0542 0893. Me ka use wuti mo radio stations ahodo bebre aha eye Enshira FM 104.5 sala na wuti mi ewo Otek FM 102.3 sa pepe na wuti mi ewo Kumasi FM soso midin ene doctor EY Edu ensenchene doctor ana wuti mi nkane nyame aduma dasene ye beto aso makrao.
1: Oh yeah, come on
2: Isra 104.5
3: Mwadi.
1: And 104.5 and we are done.